0: nga ni vevukeli ku ni tirha ni vusiku mara sweswi hi nga ni yo magezi ha kota ku hi tirha ni ti ni vusiku manje hi ni limiti la minkarhi ya hina mayelana ni ntwanano ya hina la mirikalo
1: mi tolovela ku huma nkama
0: muni ya midsemana hi telela ku huma vintumahora se a fin tsemana hi telela ku huma ma 23
1: kambe hi swihi swikarhato mi hlanganaka na swona siku ni siku
0: ya swikarhato hi hlangana na swona siku rin'wana ni rin'wana ni nga vula ku hi hlangana swikarhato a hi hlangana swikarhato hikuva ka hi ni ndzawulo ya maphorisa va jikajika hambiloko va lokoho lava va pimisaka ku va hi mayela swa ku biha va chava hi ku vona a ndzawulo ya maphorisa
1: kambe mayelano ni vanhu lava va yamukela ku hi lava ku rhandza ngopfu ku ta nkarhini wa vusiku hi vulavula hi majongwani a swi ku endla leswaku va nga tshuka siku rin'wana handle wo pfala
0: naa swi niyeli ku ni nga ndlika ni pfala hi kumaka munhu njhe swi ni vaka noko ku ni ndzawulo ya maphorisa ma vonelela ya ku pfala ka hina ya ku fambisana ni nkama loyi nga bula
1: hi vona na leswaku va ku ni bilari hi vulavula hi lexa ku va vacha a majongwani nakona ku ni nkama wa ku pfala
0: na wu nkama wa ku pfala ndzi a hi tlulu limiti leyi hi nga bula ni vamakwavo hambiloko vako va ha swi na loko tlanga hi fanele hi tsemerise mhaka ya nkama
1: van'wani van'wanyana va suka vacha va ku tirha ni vusiku hikusa loko va tirha vusiku ku ni lava ta ku na va ni ku va pfulela yini wena ke u yamukeliwa njhani hi xitshunku ka ntirho wa wena
0: ka ntirho wa mina ni khomana na vona swona a ku na problem
1: va ku nyika ndyangu kambe ku ni lava va tshuka ku va nga tirhi hi ku vona va ku vusiku hina hi nge tirhi ni vusiku hi ku hi nkarhi wa ku etlela kambe hi ku hela ka vhiko ta va kuma va busy va xisa na va tlanga i swini leswi u nga vulaka swona mayelana ni leswi mala ku min'wanyana min'wanyana a ti tirhelana hambi ngopfungopfu ni vusiku
0: a ku tirha ni vusiku njhe hi mina ni nga vula swa ku ku ni vantage ku kama lowa makwavo va ekelaka van'wanyani ni van'wanyani swi kumaka ngezi swa ni vantage makambu wa manyingi vanhu se va ekelile kasi wo tiyiselaka ngezi swi na vantage nyana hikuva rhongwa nga koka nga le rhandzi la tsakisa ni norma xi loko u yekela ni swi na michumu yo yekeli
1: hi vona lana mapau wa tshuka u phendzula ku u ta gweva kumbe mati hi nkarhi lowu pfulaka wona
0: mapau mati hi nkama leyi pfulaka yona
1: kambe mayelano ni matirhelo lava ya vusiku a ku na yin'wana mintirho lowu landzaka yona hi nga ku endlaku ku phendzula kumbe ku na ku ya masin'wini a vona ha kona lomu ku ni tindhawu tin'wani ti rimiwaku van'wani va endla swibulokwani a wu tshuki u landza yin'wana mintirho
0: mina na ya masin'wini ni na olariya a olariya i seritoki loko la ku ku ni nkama wa ku phendzula se ni mumo wa ha ku sikile wa pfuka kulomu ka ma 4 hours u ya zama leswi u kotaka swoka nkarhi ora loko u hisa swa costa ku u cisa
1: kambe ko ka olariya leyi loko u phendzula
2: swa ku vevukela
0: ya matirhelo hi laha ya maolariya hi laha ma tikaka hi ntanga porke njhe hi mina ni na tirha xiporte hinkwaswo no hakela se swi tshuka swi endla ngezi a ntshovelo wa ku wa humi swona
1: hi swona u lana a barakeni u karhi u xavisa kambe u phendzula u ya olariya ku ni ntirho wun'we wu endlaku siku rin'wana rin'wanyana leswaku wa fika u lava madaka lama tirhisaku tanihi samende la kona la ku bindzula a swibulokwani kumbe wu endla ku hinkwaswo siku la nini
0: na ku ni siku la ku u landza madaka le va leyi ni masiku ya ku a hi vezi njhe hi mina ni nga ni mintirho ya sini ya siniya ni mali swa ku ku ni vafana se va bakaetelaka se ku ni nkama wa ku se ni famba laha tihunyi loko ni famba ni lava tihunyi ni yeve ekona hi noche ni ku ni kwalaa madaka ni lava movha u khemela ma

0: Le simu leyi yi ya ka mani?
1: Kasi le tinovela na ximusima kwa vamani xitirinkondzo vamani hi lena maxava ya xivendamele tinsimu tikhumalo na makunu wa ka hina va kuma yoetaku loko va ni balekela sinu mani futhi na Jorge Maxuke hinkwava ni hleti munhu ni xaxameta na vabya ka siku nomala ku nga vuyitsongo vurhangeri bya boka mama
0: Bungile soto unene tihanyeleni
1: mama
0: 3G10 Julio ku ve munhu ku se to ku sangula a hi foneleke kusukela Gaza vangelo change ga tlawa lowu sulbrada Bazobuya.

nzo udaho ni uyake. Pedro Ngilich a vule leswaku vakumeki ka nhlengeletano leyi va seketela ku hlomisa uyake la switirho swa mfumo swi nga ni matshamela manene swi tiyiselaku ka ku cincacinca ka tinguva ti khumbaku tiko. Mhaka yin'wani yi xikuvalisaku swirho swa Frelimo i mayelano ni ku hodisa ni ku cincacinca pfinga la migodi lomu tikweni. Na ku endleka leswo, murhangeli wa Frelimo a endzelele vukombisi la mihandzu ya vurimi ni mintirho yin'wani yi nga kola ku endliwaku kona nhlengeletano leyi. Daniel Chap a vule leswaku a tsakile ngopfu swinene hi leswi a swi voneke ni leswi swi lulamisiweke xiswona ni ku kumeka ka bindzu la vurimi ni swin'wana. Ndzawulo ya udawu yi vula ku va yi le ku tinyimiseleni hi ku vonelela mayelano ni ku duka ka mavabyi ya Ebola ma hlaselaku Afrika wa le makarhi, ngopfu muganga wa n'walungu ka tiko la Kongo. Holobye wa udawu Useni Is a basisa a tlhela a vula leswaku lomu tikweni la hina a ku sivana ni munhu a khomiweke hi mavabyi lawa hambileswi ku nga ni nlaveko wa ku ya mahlweni hi ku tivonela ni ku tifikela. Useni Is a ha vuleni leswaku miganga hinkwayo yi nga mhangwini ya tiviwa, nakona mintlawa ya udawu yi karhi yi tshimamisa vuvonelele ngopfu ndzelekanini wa tiko la Tanzania ku ndlulaku kona vayendzi va ku huma tikweni la Kongo. Loko hi hlometela ka ta mitlangu ya utiyisa miri, Ferroviari wa Beira a luzile mahlweni ka Costa do Sol hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulo ku pfaleni ka Jornada la u 15-1 la Musambola 2026. Ko mugqivela lweyi, Bahia wa Pemba a ringanile na ku nga vanga ni magulu ni Ferroviario wa Nampula. Hi wa ntlhanu, Associação Desportiva wa Pemba a bile Ferroviario wa Nacala hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulu, kasi Associação Black Bulls a ti bele Maxakeni hi mabola mambirhi ya ku pfumala ya ngulu. Ku khanguleni ka Jornada hi wa vumune, União Desportiva wa Songo a ringanile na Ferroviari wa Beira, kasi Xingali wa Tete a luzile mahlweni ka Liga Desportivo wa Sofala hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulu. Associação Black Bulls a rhangela xikwata ni 32 wa tiponto ku landzela Ferroviari wa Maputo ni 27 wa tiponto. Mahungu ya matiko man'wana misava. Muti wa uthethisi tikweni la Amerika wu helisile ku yalisiwa ka mavhisto ya ku pfumelela 75 wa matiko, na a vula leswaku Secretary de Estado Marco Rubio a tlulise nawu hi xiboho lexi ku sunguleni ka lembe letsutsumaku. Xiboho xa muti wa uthethisi xi nga ha va xi endliwile hikuva ku nga vonisisiwa swikombelo se swi khexiweke. Ta matshamelo ya nkama. Vaxi va matshamelo ya nkama vula leswaku doropa la Tete li tirhisa ku tlula hinkwayo ya tiko hi 33°C ku landzela Kilimani ni 32, Nampula 31, Chimoio 30, Beira na Pemba 29, Maputo na Inhambane 27, Ncayincayi 26, Lixinga na Vilankulu 25°C. Mitule mahungu ya mixo hi Misoro Provincial de Maputo, man'wani ka minkama ya ntoloveto.

wela nga hi gezi leswinene hi tlangelile ku va u dyile u pfukelile ha ku pfukela swiwolovanga masiku wana lawo pho loko u funungula gumana leswiya ku bakanyana swimoyana hi a swiwolovanga ku pfuka kambe hi tlangela ku va u pfukelile u dyile wa tata hi kombisa a matshamela ya tiku hi ndlela ya madzungula hi kombela ku va u nga fambeli kule hikuva ku nga le khale

hi ta ku vilela haleni ku va wa ta hi kombisa nongonoko ni tidzungulela vanga. I emisori provhinsi ya Limpopo kwa Radio Mozambique ka mintirho leyi mi nga pfukeni a 102.3 ka frekwensia modulada 108 le ka onda media magudu 89.0 ka seleponta dori 90.0 hinkwako lomo hi li kone hi li ka swi hi longoloka na n'wini na hi sungulaka hi ndlela leyi xiyenge lexa mitirho xiyenge hi famba na xone hi to yima loko hi vona kusuhi swinene nsimbi ya desorash hi pfukelile na hi li kone halenu Faustinus Dumo i n'winyi wa zritu leswi nga mpfukeni mirandzulini matimbe i tekniku loyi hi mpela hinkwaswo a swi yencaka ku va hi kota ku longoloka hi wetiwa ha Fernando Marumbini Mathavele a ku va hi kota ku ta tlhasa haleni hi nga kone hi na ka ku zandzeka ha n'wi losa hi ndlela ya lebyivunanga hala hi ya mahlwini hi ta ya kuma nongonoko ni tidzungulela vanga Zishile.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Simbibili kutani hitivisa tikweni va ku xandzeka hina sezoras hi nkama wunene wa ku va hi kamba vayingiseti hikuva swi tiva leswaku va kone ku mimbangu ya ku hambanahambana ya doroba ni xifundzha xa nkulu Maputo hi navela ku va hi bula navo hi ndlela ya ku va hi tiva leswaku kasi yo sonto leyi va hi xivela mani wa ku sungula muyingiseti hi ndlela ya 8233480 no 8433480 byi xile hina mani kusukela kwini
2: xilo vulavula na Xiku Manyike Mahanyani.
1: Xiku Manyike ka Mahanyani, minjhani Xiku?
2: Wona ku hlamala ni vhiki na vhiki ku eka vunene
1: hakuluka hi byingula lebyo
2: Sonto nine, sonto yineni hi navelela Gilbert Buto kuma matoronda dagara na baba Bila u tshama amuzengeni kweni xibedhlele na baba Makwakwa muzengeni na baba Makwakwa na baba Sizwe na wena kolani hinkwavo kuma nyikutela ka vona hinkwavo ni xefu ya mina Gongi ni vakolega va mina va va Filipi Makwakwa na baba o tama ame helana ni kota ku pfulayela madabeni
1: yo
2: yo vizini va mina yitela Maria Mulumu kanima
1: kenzile Xiku
2: sonto yinene na wena kolani ikulela sonisela va swiweleni
1: babayi aina Xiku amanyane hoyo hoyo bondio bondia muyingiseti byi xile ajovutile hoyo hoyo
2: tatala xiduku
1: hi bula na mani kusukela kwini
2: u bula ni Mulandzi bava ora noti mpopa matalase vali wa bava Mulandzi le amahitani matabele
1: ya sonto yinene mi navelela mani
2: awanuna lwei wa tembeka ka xikwembu tembeka ka nsati wa yena a sonte nyamuntlha leyi a yi sungula ku navelela nsati wa yena Kristina Xikwembu ni vana va mina vona tela ka Kristina Laura Taulina Gilda Fred loko a va makwavo va mina 10 January mukopa

0: Delle un po', ma per giorni nella qua, sono qui ne va a punti le vanno a dare un po' dopo a fanno a la mamma ne prima mal si va a tanto me Manuel de Cri papà Emanuel Bulli o Pagnanga tutta wena kontini ni vana ba wena tatatani la handa mun wa kanyanga ba wana ka kumba tsana mun tsayi ni ku wena tatana tu ala ka san tu la pento kul di pento de nene ni ba wena ni kwa ma ta joko wena po wa tsamela ku ka dona tu ku wena ka ne ka tsangu ni ku ba ba di tele abunu ku nene ko halana mane amuni tsutsa zawa ni pa dukuntule ni mama ile kama tende e mama na mama na o ambangwa okay tak ninge ni ndawon ta kusala abula mtutam au ta
1: bye bye Watch Julina 6 na 3 minutos e meio. 823480 na 843480. Oi, oi, oi. Mungisete. Oi, oi, oi. Adjeta Mille. Alô?
2: Auxena, auxena, tatana, kumbi hiwa ni manandu, tiba nina rádio, otianga.
1: Ah, vatjale vate Faustino Sidomo na meni nyosha hi vito leto.
2: Iba va duma lingani.
1: Santa inene mina vila mana.
2: Hi dividilo hi tiko ndzaka mahlungulo ni navelela wa Nikolani ni vatirhi lavo ka na vo Nikolani hi Mosambiki. Ni navelela ta tiganda mahlangu dolado mala. Hotsa mahasoni diki ningani Johannes B. Amgozini na yeni mamana wa munyingi ni hinkwavo lava va ningelaku ka nkama wa sweswi namuhla hi siku bya soxari ni le mapostolo hinkwerhu vana va ka Israyele a yi fambeni ha ba xiqathula namuhla a ku hlula ku ve kona kusukela ka nyaka a wu ni navelela ni nkosi ka ya mina amele ya xibambu xikan'we ni vatukulu va ka Masinga ni va ka xibambu hinkwavo ni va tlhanganisa hinkwavo hi nkama mun'we ni va ngesiti va radio kusukela ka nyaka ni teka mabuluku ni fambile tatana Dumalingani a zula xikwembu xivini na wena mindyangu wa wena ukhopfu ku ya phambili Doyles Varore a fambile DVD tikweni bya ka mahlongolo chauzinyoma
1: bye bye Watch Julina 6 na 6 minutos atikweni kwa bya Mosambiki 823480 hoyo hoyo bom dia
3: tatana Sidomo
1: himelwe
3: Wenzo!
1: Nenzo!
3: Una carmon se catila munguina camanisa la.
1: Minja, ne carmon.
3: Ai, bon, go in a madala.
1: Ai, tilu munu camba in cova, tula catacat.
3: Ni drungula madala DVD, go anacon, madala and drua, ni drungule, ni madala sacat. A mesa, what did you do with Jerusalem? Ni drungula swallow a mefashu kumban. Ndungula khosa amaragi. Ndungula tatara Salvador Manuke na Antoni na Dora na Shivavere na wadungula kwa na wadala chauke. Na wene kwa na nimishina kudungula na nduwe.
1: Ika nusnene.
3: Baba fao.
1: Yego. Wati julina sej na sej minutos e meio. Hiale kansimbia satoraj. Oyo oyo. Dishile shislaman.
4: Arlindo Alberto Ajuba.
1: Arlindo Alberto Ajuba. Hibzele sonto inene mi shvelaman.
4: Sonto mi shvelanga na mire nkoba ni vali mujuba pa jwake 24. Ba musenge wa mani mani. Seke ninge vatati leti so so so na mo. Abi timtava ne katanke na mani sao.
1: Bye bye. What did you lean us?

0: yo se go mpuke
1: santa inene hlana una vela vani
0: na le la nkosika za mina ni ja le swa ku ntshikile ku ra ka 41 na le xtangwe ni trindomo ni vinto wa malembe lo nga ti sa mchato ngwa ya hi khungu xtangwe nkati Nambana uskumu shika ura kwa shijeka. Nirungwani ba igreja, minister diren de Deus, diren de Cristo e Mozambique. Nikola kala superzendeti mganji bankereka. Papa ito maish katina manisa amana filizarda no vera manisa. Daba wama teo jordan smango, namurungu na man maria pesa, na mana inish smango. Na,
1: Engiloko uhlale so kuni hinkwawo nhlana anga kona ni wungu lwa ta ka sola wena
0: anga insola uyo ku vulavula ka radio swa wa swa karata ni
1: impela
0: ni kota kwa ni singwana ni tirisana nwini mo swa karata
1: yeah bye bye loko wone hinkwawo ta ku mina si dumu nungu ah Kasi, oyo.
2: Tu malingani?
1: Zishi ile DVD.
2: Oh, DVD. Olunga zi.
1: Oh, isode.
2: Mazo tra Joane zishi.
1: Ah, isode.
2: Ah, ay.
1: As Santa Helena Johannes.
2: Yeah, mina kusungula ntika wena kwalani ku Santa Helena ba tshikilo no kwapa.
1: Ha kuluka he dzungula leta.
2: Na khensa. Dante ka mona ba tshonga na mina zwino stembe. Dante ka lina tshona tembe. Na yo na Anton Chukuka ba le ka Jabisa.
1: Aha.
2: Ba nyukwa ba le ka Jabisa. Albia Matilde, Jawaki, Mummy, Jose Baguette, Lina Marilina Matron, Amelia Pond, in Fambanaka Matunguna Terra, Big House, because Kazaki Mazu, the DVD, because Kazaki Melina, then take Amelia, Svia, take a Magaya Brazil. Ikan kuawa ni wala ng kazin na sanya na sandi ko la pumel bar avanu shalalo utomle jine and ma'am
1: kins lips ne ne bye bye
2: and ma'am di sala ko la ano
1: Sezi ya rash dzela viminutu zive ya tikwe ni kwa jamu sambiki hine bulan na baba he janja ka hikuwa na hine Eva Janja Kutulisa, hoyo, bom dia.
3: Kukumi.
1: Emanuele.
3: Ah, lento a cola, Kael.
1: Chukwembo.
3: Demais.
1: Tem que ir com bela valungu, le só que se chamule se vanga nika menena ou eva guambela. Eva.
3: Ah, abusungula nilota ue, nukola nukastonto leine.
1: Na kuluka he dzungula ledzo ntaka hundzisa mene. Nta panzeka he kukuluka.
3: Niali ya kumalina matsolo. Fernando Guezana. Kasibu Ntukana. Elena Gabriel Mashava. Rosa Kafishi. Niarungula te angandrungula wantukulu wako mwee.
1: Mm-hmm.
3: Renera dama. Amungazini kunitatana Johani Sistia. Na nkosi ya mazavani. Na Fero Mar. Ni wananga Karolina ni padrini wangalize baketi. Papa wa kuranga matoma. Ivananga hi kwa uliwa tsimba.

0: ivhili na nyanga masiku hinkwawo no humeliwa hi ku twa ri dlula wa nghena ivhili na to
1: u ton u hlula ha yini wazati
0: ku a ku wetetela ke ni mahaka ni ku pfimba nangi machipiritana
1: nada ni ta mi dyondzisa ndlela ya ku va ya ku thova loyi wa tatana u nga chavi
0: kani va mupapayali vambo hayi kona wa tamu wa hi hlayisa a ni zava hi yolanga bala papayi a swo ti ni navelela wena kolani ni nuna wanga ni vana va mina hinkwavo ni fambila nyangavi ni fambila hlambela na vovulina masolo ni mutwa swinene ka marhadi man'wana leswi ni mi byela swaku a nga ni dzivali a kateki
1: pronto bye bye
0: chao
1: hi yoleyo ndzava ya hi bula ni vayingiseti wachitile ina sage na 26 minutes hi ya ka 7 hours swi va hi ya kuma matimu ya siku hoyo hoyo
2: hi basidom
1: hi melwe
2: hi yena tatana wa rasimipapatila ku a vuya lwe a ni ri vaceli mamana inezimana mamana lweyi magalata a ni teka swinene hi wutimile leyi a vulavulaka ka rhati lani yaka ndyangwini ka mina ni wutin'wini ka mina
1: ya
2: riso nomponi ni mbusa ni ukon'wanini ka mina akule losi madaben leyi aka mahitani ni ku sontlini ni swivala
1: ya
2: ya hi mhaka ya ku swivalani na mali ya xapa ni ta bweteteka matambama niku na wena simi ya umakamu kwala na matola sei na dzinti jezi wilson zandamela na luka zandamela ko juba ni kutikazi ya yena ni vana va yena kwavo niko na wena filipiani muhanupi kolega wa mina kwala na matola sei hinkwavo va matola sei niku sonto leyinene katekani va matola sei ani mambo ni ndota yin'we ya matola sei yi kumeka quartrown patrown 11 ko hala a kupeni kampu ya league yin'we ya ndota yi kumeka kule a matola sei yi kumeka ku quartrown 3 ni ku sonto leyinene ani mambo
1: hi swona babayi wachi dili na sage na 28 minutos a tiko ni nkwa dra mosambique ku nga le khale njhe hi ta ni nghena ka nsimbi ya 7 hours hoyo hoyo bon dia
3: bon dia sido
1: hi bula na mani
3: nuxwabyaxivulela lana a mahanyana
1: hi le mahanyana
3: hi le mahanyana sido
1: hi xivulela sonto yinene n'wi navelela mani
3: sonto yinene ni navelela swilo wa xanga
1: ya
3: xiwana xiku xavaka ni makwezi madalena fabiao xivulela vatukulu va mina edad mandlati rosita mandlati regina mandlati maria mandlati vaxikinyo xivulele rosalina xivulele Fabito xivulele na xikumanyiki a nga ndzivala ku ndzungula na madlala makhaza a mahelani va ku tolovela kwihi va mizimbora vito hela kambe makhaza na mizungula nkapulika nkarhi lowu
1: ya
3: ni va ni makhodo hinkwawo jagreja luxi zayoni renovata de Moçambique. Tá animado.
1: Que zilas, nene. Bye-bye.
3: Bye-bye.
1: Mhaka leyi ya ku va ni dzungula loyi a nga dzivala ku va ni dzungula ni ja ku mi byela timhaka kambe hala ha ya mahlweni a hi amukele vayingiseni hoyo hoyo loko wo tlanga hi ku va wo hlwela wu wile vhela yebo
4: mfera wumari na wena u nga ni amukela ni hinkwawo wena va nga ni tsandzukuliwa
1: sorry kinsile swinene
4: animao
1: loko matimba hi swoswo njhaka ku va ni hlaya swona a wu dzivaliwanga ku dzunguliwa hileswaku a wu nge ka pulani ya swona

0: Ndani nyoshe ngopu zinene. Ina kasi Silia. Asonto inene mwina vela mani.
1: Asonto inene. Akusungula kaso. Ni navelela abana va mina la kaya lesa ku loko va pfuka aba kumbuki ku famba vaya xisontweni ni vaya hlangana ni vanghana ni va ni kumbukela aba bayu ka hinkwavo leso la bayu do jmili la magude na va pfuxela ka hinkwavo aba pfuki na vari kahle va ta vona a ku landza a rito ra Xikwembu
0: mpela
1: ni va nuku ivito ra igreja presbiteriana EPM ivito ra mamana Francisca Zandame ni pfuxela a xifundza hinkwaxo xi nga ni presbiteriana kambe a ni rivali ku kolanu mano Alberto Mario Mujovu na wenu nga kwalanu na ka hinkwavo na va manu lava nga nghena na vapapayi na va mamana hi vito ra mamana Regina na mamana Nwamunyingi ni hinkwavo va ni tsakisa ngopfu loko va vulavula na varhandza na varhandza kunene nene matirhela manene a ri sonta yinene khani mama
0: kensila Sisiliya bye bye
1: khani mambo
0: a ele magudi kanela ni mamana wa Lizandzo Sisiliya nkamalo hinga na Sage na 36 minutos oyo bom dia ina mane
2: wayangula jera ni halin kamasaka
0: hila masaka ei kunjane
2: ah tafamba
0: mile kamnandi Emfoto sonto inene mina vella man.
2: Hala lu ngena ku ina vella avangani varadi. Na viola ni kapitini makwako.
0: Yo.
2: Ni ku khasa ku wena viola ni kapitini ni ni kongeleli. U ti ni le ku veka ni ti hweni. A ni ke ku ti ngiri ku vyanda sani patana ngwene greje.
0: Yo.
2: A xi komixora ku hi rangela hinkwenu.
0: Pronto, swi tshamisekile.
2: Xifana ku ni ximurhangela Xikwembu.
0: Ahe.
2: Ciao.
0: Jamatimbe ange ja leswi hine hengalani. Hi ta zuma mani. Oyo. Imani lwe.
3: Ah mama na mukhavela wa mukapano u sinuna ku ngena ntshanise ka njani no tiza ku ligara ni kuku.
0: Oyo tlasanini.
3: Tani mambu kwa pai kudu.
0: Kusukela ka namuntlha mi nga ha tshemuki ni siku ni byin'we.
3: Ah mi tshemisa swoleswi.
0: Hi byele sonto yinene kusukela mukapani mina valela mani.
3: Agusungunani na velela wesikola
0: na kuluka hi kunyosha
3: ne munhu mudzana wa mina kola tshedini
0: yo
3: ni vana va mina vatukulu va mina ni hinkwavo varadi vanghani varadi
0: kani mambu swinene
3: kani mambu tsenza ku ku yena na ku
0: yebo
3: kani ma
0: 82-34-80 kumbe 84-34-80. Alô, bom dia.
4: Bom dia, toda gente.
0: A xilungu lexo ingi já está bindo a kumasi.
4: É que não pode nuku botar de toda gente. Está
0: tsuga já se entrapalhara porque ingi xe a xe enge se liwa. E depois... Mene ticha nse na hamba tepesi.
4: Aote hamba a tepesi.
0: Iya kubani donza aku yenge selaka.
4: Oh, asunda taku fambela bene.
0: Na ayo gamala ka bondia la.
4: Ah, kula ku bondia to dazini.
0: Ya. Isone.
4: Minjani.
0: Minjani.
4: Hello, you're going to be able to go to the last one to the

0: vanongani yamukela kwalano ni tipayawe
1: inkomo
0: ningena ka vangani va radio ni navelela yena makwerhu wa xinuna Pedro Mula ni ndyangu wakwe Fatima Raimundo ni ndyangu wa yena a ni nge mukhuvi padrini Adolfo Bula a ni vekele xitshamo ku ri swi ni nga konsegira ku nghena hambi swi ni nga hlwela ni nghena xi xitshamo xa ngani fulufela kwalano ni tlhela ni navelela swontenene mana Brigina nena wa nga nghena ana hi navelela swontenene nene wa mana Lydia kola ni mbaxa durha hambi leswi a kala ku ebafa swi endla hi ta ku yini hi la ku ze mi endlela ku mi posela credit
1: ya
0: kumbata za hlanchumu na yena we njota yesu wa kala leswaku ku endleka yini yena
1: e cona swivale lexi xanisaka swivale
0: nita mi mandzalela credit swo swi baxa ndzi swi ligara
1: simangu a dlawa hi ku cona sowa swin'wana
0: wu tsona swa ha ni ta mandzalela credit a ku na swin'wanyana
1: nasapote
0: ni ku rhungu ni ku kombela ku u fikisa swonto yinene ka na murado wa kumbe wa mina lana yena José Ariel Makwa.
1: A yamukelile.
0: A ni khensile padre ni ubule ni khensile ku ni folisela xitshamo.
1: Bye bye.
0: Sala kolana.
1: Kutani simango xi tsala message xi nge ya kutani i pala hinkwavo va swi tiva leswaku Jani Joni. Hoyo hoyo.
2: Awuxile.
1: Byi xile.
2: Zishile munjani na?
1: Hina hi tlule munhu kambe hinkwavo va hi tlelaka.
2: Na hina wala ku na ku etlela ku na wurongo.
1: Xikwembu.
2: Leswi ni khulumaku leswi ni khuluma ha ni le tirweni.
1: Ya.
2: Yo vuya leswi.
1: I mhaka ya lisima leyo na ku a xi dumbisi hi ko ku va hi ta hanya hi swa nyuku.
2: Futhi u nga chavi.
1: I mani loyi wa ku va a juluka.
2: Loyi i Philipi January Muloxi.
1: Hi wehe Muloxi.
2: Hi mina ntiyiso.
1: Inaka.
2: Ala mazula la u fanekeriwe u tirha.
1: Wena wa ku faneliwe hi ku va u tirha. Hi byele sonto yinene u yi navelela mani.
2: A sonto leyinene leyi ni yi navelela la ka mahilani siku hinkwalo.
1: Ya.
2: Ni tlhela ni jika ni nghena lana ka wa masevela vhinisinku. Ni jiki ni nghena la sitila la na murhombeni la ntoloko kona ni ku khohlwe ni tlhela ni jika ni nghena la joni ka vamakweni va mina swaku heyi a va holuki xenophobia lexi va dra kwatsi la
1: ya
2: ku laveka marandi ma wuya ma ta dyiwa laha kaya
1: a ku na swa mabringadera
2: a ku na swa mabringadera sweswi ni khulumaku lana ni khuluma ni nketa ndzava leyi la ka badringi na madringi libuki la la xangalani na kona wulani yini ya vapfuxeto vatsongwana a va va rungula vutomi to swi leswi ni nga ta swi balaku lana ni kombela makiliyenti hi madozi va buya tateka un litre wa mafurha va kha tinga hi dumingi para va dyakwati
1: embut
2: a hi tirha swo
1: sala kolano
2: chao
1: a muyise loyi wa ku va dabe Ala ya vela mafuzu. Oyo oyo.
3: Makweziliwa.
1: Mina ni sidumu tata.
3: I dumani.
1: Ala ya kaya va swi hlayisa swoswo.
3: Vantomu lazimpi.
1: Ni njhani?
3: U na mula lazimpi ndzungula. Wawu lava ka mula tswalo ka bara ndzungwini ka cencana.
1: Ya.
3: Part la wena ni ta ku ndzungula wena ni byalele milorindini matimbi li nga ni amukela
1: ya
3: a ti kungati hi fe hinkwato ti tshwa hinkwato
1: ya
3: jalumu mamana fira timba xadori tiyu simango tiyu majoko ndzungulela he kwangu swi helela ka hina nchumu loku zo ku hinkwavo konti hinkwavo mani lo yena ni matlhelo ku mi yi tirhela ntirho wa wonge livombo baba
1: kensile mula babaye
3: ayi baba
1: wa chidzile hina sage na 40 hi swo sage 44 minutes oyo
4: halo
1: bula na mani kusukela kwini
4: bava nyakuwonga na bava nyampeka na bava mangati

0: kulus nene.
1: Ya
0: ne sungula hi ku va ni fona leswaku a ka si jahe mina ni ya kwini.
1: Ya kwini va nga ku peta tinhlanyini.
0: Wa va maga. Izeli vana sonte nene mina vella mani.
1: Ku sungula ya ka papa yo ra tiwo. Ora ti mukopa.
0: Ingina vella mani.

0: swo ta ni kuma falta.
1: Ekesi leswinene bya la swivali leswaku nawu Fira a lulamisa mhaka ya xitafulana kumbe a nga nhengena na yena.
0: Depois Fira omari kuma ni maproblema.
1: Nada a leswo swi va yimile a ku yiva kaya kwake.
0: Rada swa pa dirindzela mani va ta lulamisa timhaka leto ta ni khumba mbilwini. Chao.
1: Wachi dzile ina seji na 50 minutu za tiko ni nko dza Mozambique. Afamba hine ya leka setoras. Oyo oyo. Imelwe. Ina gadata. Asonto hine ne mwinda vela man.
2: Ina velela wono kona.
1: Kanu mambo.
2: Ngoni ka kanda go dira le wa ka mogoko fa o ba ni bana ka mogoko wa ya mitwa
1: ya
2: ni ke ni ba ka matlole ni kwa
1: mhm
2: ka go bo yo konta ni kwa o wanga ni ba ra di ba ni ndo ai
1: zingasha
2: ke ni ni kwa o ni bana le la tsonto le ni
1: ya
2: ba ndo ai ke ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: Kensile snene, bye bye. 6:51 za tiko ni kwa dza Mozambique, ha? Oyo oyo. Allo.
3: Oshen makoro sidomo.
1: Minjani?
3: Ke George Pelembe la kamasiye.
1: Kunjani kamasiye Pelembe?
3: Ashikomu xa epona mahaxi hlayisekile.
1: Ha kunuka hi dzungula ledzo na yena hi hlayisekile haleni ka mavutsola.
3: A tlangela ngopfu swinene.
1: Santo inene n'wina va lelamane.
3: U tsala emamani wa munyingi.
1: A bova.
3: Simango. Ine Simango tatana Gabriel Mfundisi kasi vito la tatana Alfred Mafuyeka ende makristi hinkwawo ngopfungopfu ya sombela dedeo xikwembu ximakatekisi kasi vito ra wona tatana Sidumba xikwembu xikatekisi hinkwawo vatirhi va xitichi leswi ni huma hi laha
1: kensi leswinene bye bye wachedzile ina sage na 52 minutes loko hi nga phazami ku konta i ntlhanu wa timinete na tizazu ntsena. Oyo oyo.
4: Awu sheno wanono.
1: Eh, u konor tensinya.
4: Ani nalwe wanta muone hlayisa zwiti lone kwazi.
1: Na kuluka hi dzungula letra.
4: And mambo.
1: Santo inene n'wina velela manu wa sathi.
4: Ni navelela wena mugondzo wa wanga kolani.
1: Na kuluka hi kunyosha.
4: Ni vati zwikuloni.
1: Yebo.
4: Ni vatsoni vanga vaka mundlani vanga ni komba tilone ngisa.
1: Yebo.
4: Waka mo huma ni ndle hoswa na vona va tshima mi va ni nyika hoswa ya tika la ku pfindzula. Na makwerhu swibyeti masanga matendeni.
1: Ya.
4: Ni vapostole hinkwavo kusukela mapuleni kwexa tihlole ningeni ni triyumfu ni ku tlhonto leyine le nyamuxi.
1: Yebo.
4: Na n'wamaxava. A mavito wona na wu khuluma helweni. Tak.
1: Eh Faustin.
5: Ha, mina yini?
1: Na mina ntso.
5: Na mina yo ntso ko lomko xa tsholo.
1: Uwe bona mbaka.
5: Na ye.
1: Na yena hi fanele ku hanya be.
5: Ha, swa hi ringana na yebo.
1: I dzele xara.
5: Ha, xara, tonto yo ni yona ku mele.
1: Yebo.
5: A tonto mina vela ku hinkwavo.
1: A kuna lwa sala wena sabe ingi ya ka na duvida.
5: A tsabu sungula hi wena.
1: A loko u ku hinkwavo akana lwa fanelaka ku sola.
5: Ni va sathi va hina lo mjangu lo.
1: He Faustin.
4: Chao wanon.
1: Ja chetela mati ja ni honile hi ku vana mphuza.
4: Ka u sa chetela mati ben.
1: Ah. Eh loko u ku hinkwavo akana swi sola swi helile. Bye bye. Allo.
6: Dumo.
1: Himelwe.
6: Ya, no babiseka ngopfu.
1: Uxaniseka moyeni hikola ka yini mungani wanga?

0: Matimu ya siku.
1: 23 ka Mhawuri wa 1939 ku sungula yimpi ya vumbirhi leyikulu hi xiyimo xa matiko ya misava. Germana wa vunazi na Union Sovietica va funga xipfumelelano xa ku va va nga dumelani ku fambeni ka yimpi leyi. Maka leyi yi tirhile ntsena hi malembe mambirhi hikuva ndzhaku ka leswo ku vonake ku dumelana ka matiko ha mambirhi. Matimu ma vula leswaku xipfumelelano xi funguwile a Moscovo nkarhi hinkwaswo swi tshamisekile ku va ku sungula yimpi ya vumbirhi leyikulu a matikweni ya misava. Xipfumelelano lexi a xi hambanisa a ku navela ka matiko ya France na Inglaterra lawa ma nga ha navela a ku khatisana na Alemanya wa Adolf Hitler. Ka xipfumelelano lexi hi xihundla ku patsiwe tiko la Polonia, nakona a ku vekisiwa ku patsiwa matiko ya Finlandia, Lithuania na Bielorussia, a ku va ma seketela Union Sovietica na Lithuania a seketela Alemanya. Xipfumelelano lexi xa Alemanya na Union Sovietica xi tekile malembe matsongo hikuva hi lembe la 1941 vanazi va sungule ku hoxela a xipfumelelano lexi. Hi lembe la 1941 masocho ya Alemanya ma sungule ku dumela Union Sovietica na ma nga mutivisanga hi nawu ku sungula ka vudumeli lebyo. Hi Khotavuxika anga Junyu wa 1941, Hitler a dumela matiko ma nga ha tipatsile na Union Sovietica laha masocho ma nga ha kumeka ka mpfhuka wa 100 lama kilometro ku fika a Moscovo. Hikolaho hi November wa lembe lelo vanazi va hluliwile. Hi ku landza Union Sovietica a tipatsile ka matiko ma nga ha lwisana na Hitler, laha ku sunguleke ntirho wukulu wa ku lava a ku hlula vanazi ka yimpi ya vumbirhi leyikulu ka matiko ya misava. Ka Mhawuri wa 1991 ku tlhele ku bohiwa tshinya la milawu leli li pfumelelaka a ku hlengela ka mapartido manyingi a Sierra Leone. Ndzhaku ka ku va mfumo u tivisile matshamele ya ku lava ku tsutsumeliwa hi 1977, Sierra Leone a sungule ku landza ta multipartidarismo, a nga mafumele ya nhlengelo wa mapartido manyingi laha ntirho wa kona u nga rhangeliwa hi Siaka Stevens.

0: kusukela 1990 kusangulile ku vonaka avukaneti bya vadyondzi lava va nga ha seketeliwa hi vagqweta ni xitshungu na va sindzisa leswi swa ku ku fanele a ku kumeka a mukhandlu wa ku va ku landziwa ta demokrasiya ni nhlengelo wa mapartido manyingi ka mintirho ya nhlawulamani. Maka yin'wana yi humeleleke hi siku leli la 23 xika mhawuri wa 1989. Ave mpatsano wa matiko manharhu a nga Estonia, Letonia na Lituania. Nkarhi ku nga endliwa mpatsano wa kusuhi ni 2 million wa vanhu a ku va va tlhevulana ni ku vumbana ka ku tlula ka 600 wa makilometru ya vanhu. Na vanyikana swiyandla ntirho nga ha khumba matiko lawa ya mpatsano. Mhaka leyi a yi ni nkongometo wa ku kombisa nxaniso yi endleriweke matiko lawa hi xiyimo xa matiko ya misava. Matimu ma vula leswi swa ku ntirho lowu wu kotlanile ni ku hundza ka 50 ya malembe na ku funguwile xipfumelelano xa xihundla lexi xi tiviweke hi vito la Pacto Molotov-Ribbentrop, laha Union Sovietica na Alemanya wa vunazi va nga tshika a ku tirhisana ni matiko ya Europa, leswi swi endleke ku va Union Sovietica a tipatsa ka matiko manharhu. Mhaka leyi yi amukeriwile hi Union Sovietica na nge se yi endliwa mpatsano lowu lana a yi amukeleke hi ku nabyala. Ka matimu ya siku namuntlha hi tsundzukile ku fungiwa ka xipfumelelano xa Alemanya wa vunazi na Union Sovietica ka ku va va nga nghenelani yimpini hi 1939, ku boyiwa ka tshinya la milawu li nga ha pfumelela nhlengelo wa mapartido manyingi a Sierra Leone hi 1991 ni vupfukeli bya matiko ya mpatsano ma nga chiwa Kadeya Baltica hi 1989. Nongonoko lowu wu lulamisiwe ni ku kombisiwa hi José Ariel Makwakwa, kasi Tomas Buruma ave mukhomiseli wa marito ni mimpfumawulo.
1: Metwile matimu ya siku, nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

eka ndhawu ya 54 ku kumeka ka Miltembe wa le Matutwini. Lisimu a nghenaka hi lona lili ku hela ka lembe.

Absalomi na yena anga sali ndzhaku, a ku dentro, a kumbisa xifundza xa le matutweni na nghenaka ni vunanga byi ngo, u nga ni tshiki, Canção 52.

wavugama nghena ka mpshambyeni lowu wa vunanga i Frank John i wa matutwini a taka ni vunanga Buyankata kansam 53.

0: Mingiseto ku rhandzeka, namuntlha i hinkwaswo. Vhiki ri taka hi ta va na wena kola ka nongoloko Phatima Maputo 2026. Tata!
1: Ku Phatima! Vunandzi bya vunanga! Phatima!
2: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lavetela ku tshinzekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa Xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swidorobeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, a ni tsinza dorobeni ra ka Maputo, Avenida Metsokoto Re, ka nhlayo ya Milu Dzense Center na Ntihubyana madorobeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yini swa dorobeni ra ka Matsolo, Avenida Jzekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Atikwe neva kuzhenjeka nsimbibi ile kutani hitivisa 9 horas. Nkamaone nwa kuwa hitutu mahaya kwekleta Domingos Makalani ni majungula heshifuncha nkulu Maputo. Dzishile.

0: Disse ele Faustino Sedumo, disse ele Munxito, acusando a Rádio Moçambique, emissor provincial de Maputo. Vamos pedir a Luzi Vutumi, e colocar mango e a mova ali, Vunikiki Tolo, com família Castarato, Xanxa e Akusungula, Azitundo, as fundinhas chamadas Tunis Fundjankulu Maputo, a Kuva, e com a Entelelo, Mailanani, Makali, Alin Kungeni, e na José Novela, Gamo Zengelo Xienge, Chacudunji, Sagama Polícia Estarato, Fundjankulu Maputo, Tatana Novela, e Mangu, Munili, Enchiki, Enchini, Enchimatsima, Enchiki, Bixi. A psicoteca Kuva, Hinkakuma, Tatana, José Novela, Nkamusangilo Xienge, Shakudunzi, Sakama Polícia Estarato, Fundzankulu Maputo, Kuva, Hakunene, Tsokovetela Madzungule, Inclinica, Mango Yamova, Lei, Tolo, Hiveki, Jayavan Vabirji, Kufambini, Castarato, Shanghai, Yaku, Sungula, Sfunzini, Shalimatu Tunis, Fundzankulu Maputo, Madzungula Mambina, Sfunzankulu Maputo, Machale Sako, Mgangin Walir Kakla, Sfunzini, Shalimarakweni, Hilanukungaka, Zukuvane Kantelu, Avan, Ukamasiku, Yavugamu, Kolakau, Tsunjakela, Kamintizu, Ya Fasi, Feira Internacional de Maputo, Madzungula Enquau, na Alberto Paulo.
1: I vanhu lava tsutsumelaka andhawini leyi akuva va lulamisela tindhawu ta vona ti nga ti amukelaka vukombisi ndzeni ka Feira Internacional de Maputo Fassin ndzeni ka vuhlavi leri ri lumbaka vukombisi bya Fassin ku karhi ku lulamiseriwa amapavhilion rin'we ka mapavhilion lawa i ra xifundzankulu Maputo. Xifundzankulu Maputo lexi xi nga ta va ka ni pavhilion ra xona la ni nga ta kumekaka atinkomponi na mini vukombisi hinkwabyo byi humaka lomu xifundzankulu Maputo. Ku lulamisiwa nakona mapavhilion man'wanyana lama nga ta amukelaka tinkomponi ta lomu tikweni na mini tinkomponi ta kusukela ka matiko ya vambe i 26 wa matiko ma nga ta kumekaka afasi matiko lawa hinkwawo ma nga ta hlengelaka vukombisi ku pasa bya lomu tikweni hikwalaho ka ntsengo ku tlula 3,000 wa vakombisi ndzeni ka swona tinkomponi nakona ti nga kona la na fasinki nkarhi lowu ti yelana ni ku va ti xavisa mintirho yo hambanahambana ti xavisela leti ti nga ku lulamiseni hi xikombiso ku na tinkomponi leti ti endlaka ntirho wa ku balabala ti nga tala endlaka ntirho lowo aka tindhawu to hambanahambana ti nga ri kombisaka ndlelani a Feira Internacional de Maputo.
0: Karimambo Alberto Paulo hi tlhele hi teketa madzungulo ya ku pfula ka xiyenge lexi xa madzungulo ya xifundzankulu Maputo. Vanhu vabindzi va luzi vutomi kasi vambeni va kumi ku vavisiwa hikwalaho ka mhangu ya movha leyi vonekiki tolo ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya ku sungula Zitundu a xifundzeni xa Matutwini a xifundzankulu Maputo. I mhangu leyi ku tlheliki ku voneka ku dibeka ngati ka switarato swa xifundzankulu Maputo, akuva hi kuma entelelo hi mayelana ni madzungula lawa hali qhungeni hina tatana José Novela a nga muzengelo xiyenge xa ku dundzisa ka muti wa maphorisa ya switarato xifundzankulu Maputo. Tatana Novela i mhangumuni leyi vonekiki tolo ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ku sungula amatutwini. Xa tsundzuma ku va hi nga kuma tatana Novela ku va hi buyisela madzungula lawa hi ta hlaya leswaku nhlangano wa Cruz Vermelha de Moçambique exifundzankulu Maputo wu tambile ntirho wa ku va ku kuliwa swipfuno swa ku kongoma ku seketela lava nga va hanyaka ka matshamela ya ku pfumala hi tlhela hi teketa tatana Novela. Tatana Novela byi xile u nga kanela hikwalaho ka mhangu leyi ya movha yi vonekiki tolo exifundzeni xa Matutwini.

fiki tolo matutwini jwishile. Hakune o madzungula hitaka matshukuvetela ka minongono kumimbeni ya madzungula ya Radio Mosambiki msiro provincial di Maputo ihlale swa ku nhlangano wa ku rivela mehla di Mosambiki xifundza sa nkulu Maputo utambile ntizo wa ku va ku koliwa swipfuno ka nkongometo wa ku va ku seketeliwa lava hanyaka ka matshamela ya ku pfumala ka nkama wa sweswi swipfuno leswi hi leswi swi nga kazi swi amukeliwa ka muntu wa ku rivela mehla di Mosambiki alinu a xifundza sa nkulu Maputo. Lawa avyo madzungula imsuru provincial di Maputo, mambini kankamu antoloveto.

0: Vamada, low inongoloko.
1: Ay, don Reni.
0: Inongoloko, wa emissor provincial de Maputo.

hi tlheli buya nthaku ka ku va hakunene hi ve yingela vunanga lebyi lowu i nongoloko a hi dondzweni swa nga hi lana hi hlayike hakone namuntlha hi ta khanele hi lisima bya madela manene impela leswaku hine hi kuli na hi da mutsumbula hi kuli na hi da makhoko hi kuli na hi phoza mazumana hi kuli na hi da mimova hi xone swi nga hi kulisa pe hi xone swi nga hi nyika ntamu kambe namuntlha ke i njhe hi xona leswi hi swi daka ku va hi ta hluvukisa a muzimba wezu a vutomi byezu hi ta swi kuma kola ku nongoloko a hi dondzweni.

matilo lawa lawa ma fanekelisaka aku hanyisa a vutomi bya munhu ni lawa ma fanekelaka ku tiyisa vutomi bya munhu a vilwe ya kumekaka ni vutomi lebyinene. Ka xivutiso xa ku sungula lana va vitisaka swa ku hi vona matilo lamanene ma fanekelaka ku va hi ni vanhu hi maadirira kumbexana hi hanyaka wone a ku va hi ve ni vutomi lebyinene. A madyelo manene lama fanekelaka ku va hi kontrolara a vutomi byebyo i ku hi ya postara ka minchumu leyi fanekelaka ku hi nyika mavitamini. Mavitamini lawa ma to ka kota ku hi nyika a vutomi na hanyi ndzeni ka swivabyavabyana hi kumeka a nyama yezu i va leyi yi tshamisekaka a vutomi byebyo i va lebyi byi kumekaka la ka kunene hi nga di minchumu leyi yi prejudikaraka vutomi byebyo swa nga ku da minchumu ya ku tala hi mafurha ku da minchumu ya ku tala hi vulombe kutani nchumu leyi yi kalaka leyi kalaka yi nga hi nyiki vutomi lebyinene swa fanekela hi ya dirira a minchumu leyi yi hi nyikaka vutomi hi nyikaka mavitamina hi nga vi lava hi prefer-aka minchumu leyi hi yi vonaka swa ku leyi hi tibekaka ri xikudzaku undiya hi kumana ni madiabeti kumbe hi kumana ni ku hi vi ni tinyama leti ta ku ti nga tshamisekanga inga obesidad kusa loko a munhu a kumeka a da minchumu ya ku tala hi mafurha kumbe vulombe a tlhasaka xitadu bya ku a kumeka ni obesidad inga ku va ni ku kula ngopfu ka nyama kumeka munhu a kulukile a nga swi koti nambi hi ku timovhimentara tanihileswi fanekelesaka hi swone a nga swi koti nambi hi ku famba a mpfhuka wa ku leha hikwalaho ka ku hi da purisesi minchumu leyi yi prejudikaraka a vutomi byebyo. I ncini leswi swi pfunaka kumbexana hi wona madyelo lawa ma pfunaka kumbexana ma nga pfunekiki loko ngopfungopfu hi kumana ni madyelo lawa namuntlha hi ma vonaka lomo tindleleni kumbexana ka matekawe kumbexana ka mimbangu leyi hambaka a swakudya swa swihantla ku fana ni masandwich ku fana ni minchumu leyi ya ku fritariwa swa kola na kola ku fana ni mahamburgi ni swin'wanyana ni swin'wanyana leswi hambiwaka hi xihantla ha tiva leswaku a minchumu leyi i minchumu leyi hi yi kumaka hi ku hatlisa hi ta majina algum momento a hi leswi swi alimentaraka devidamente a vutomi byebyo swi kumeka minchumu leyi swi li minchumu swi li swakudya leswi swi kumekaka ndzeni ka ku a mahambelo ya swone hi tata ngopfu a mafurha swi endliwa ngopfu vulombe hi hlayela ni ka maselveti hi hlayela ni ka ka minchumu yimbenyani yi hambiwaka lomu tindleleni swa ku kahlula ku va munhu a dya ya ndlala hakunenenene a minchumu leyi a yi hi yisi mbangu kwandu muti swi hi nyika a ku va hi ya kumulara swinyingi ndzeni ka tinyama tezo tani mahamburgi. Hamburgi i nchumu lexi xi hambiwaka hi tinyama leti taleke hi mafurha lana lweyi munhu a kumekaka a twa ndlala loko a kombela a hamburgi lebyi bya byi kumaka swa kola na kola hi va hida hikusa hi ndzeni ka ndlala maxi a hi leswinene ndzeni ka vutomi byebyo a swi hi nyiki vutomi lebyinene ngopfungopfu loko hi kumeka hi konsumira swa diyari kumbe swa frequenti a swi hi nyiki vutomi lebyinene i swi buyisa makonsekwensa manyingi ngopfungopfu ka lavantshwa hikusa hakanyingi va hanya ndzeni ka ku va tsutsumatsutsuma entan va kumakuma alternativa madyelo lawa ya ku va teka minchumu hi xihantla va teka madyelo lawa ya xihantla va ti alimentara hi wona lana swi kumeka.

0: kuma jalava kumbe tintombi leti kumbe vantshwa lava va kumeka va dha leswi siku dzin'wana ni dzin'wana lana swi va nyikaka ku va va kumeka va ni muzimba lowukulu i va kumeka va ve ni mavabyi ya timbyeni ta ku kala va nga tivi swa ku swi sukela kwini maxina swi sukela ka madeli lawa ja swa juleka ku va hi tipfikela hi swi kota swa ku hi nga yenca yini ku va hi ultrapasara a situação dit hi va ni forma hi kumeri uma forma ke equilibrada hi nga ta teli hi vitana maxisesu hikusa ku gamuka swoni leswi leswi ni diki swona hi ta va leswi hi swi luzaka hikusa loko hi swida pfure xisesu hi ta kumana ni madiarrhea hi ta kumana ni ku hi vini ndzeni ka ku hambanahambana hi nga lisangudave swa juleka ku va hi kontrolara madebu yesu ngopfungopfu ka mikasi leyi tshinzekelaka ka yona ni ku kha ni mambu va yingisetava ku landzeka amoyeni a hi simameni hi layana hi dyondzisana hi maziku lawa kha ni mambu madambu lamanene
1: i nkomu swinene mamana kandi da kimisi hikola ka ku va hakunene u swi kotile ku siya swileleto swakwe henhleni ku mhaka leyi ya namuntlha yelanaka ni lisima bya madela manene kumbe importancia da alimentação saudável hi ta famba hi ndlela vonanga leyi ya ku nyoxisa swinene hi ta boya ku nge li khale.

da swa lomu tindleleni swi vitaniwaka hi ma-fast food, swa ku frijeliwa kumbe swa ku woxiwa, a hi swinene, a hi khona, a hi naveli ku hlaya leswo. A lexikulu wena u fanekelaka ku xi beka i ku u tiva ku hambanisa, u tiva leswaku a hi nkama ni nkama u fanelaka ku dya swakudya leswi. U nga tsutsumi ku byantswa a swakudya swa ku hi swona swi hi vangaka mavabyi. Swakudya leswi swa ku tatiwa mafuza, swakudya leswi swa ku tatiwa munyu kumbe swa ku tatiwa a matimpero. Hi nga tsutsumi hi zandza a swakudya leswi. A leswa swinene hikuva hi dya swakudya leswi ngopfungopfu swi enciwaka hi minchumu ya natural. A ku dya makhofu swi tsakisa njhani munghana? A ku dya mathapa na ku ni nyana karengeji swi tsakisa njhani munghana? Swa nandzika phela. I swakudya leswi hi nelani tiko bya Msambiki hi daka swone masiku ntshaka hi ze ya tlhasa namuntlha phela. Ku nga va voni vatsweleveri, vaxonga, vaphatima ni ntamu i hikwalaho ka swakudya leswi phela. Se hi xone na hine hi fanelaka ku va hi swi dya. Nakona loko u kumanyana nkama, u kumanyana ximalana, u nga kota u xava mahamburger, u xava mapizza. Nakona a hi nkama ni nkama ku va hi ta swi dya leswi hikusa swi nga hi vangela mavabyi loko hi swi dya nkama ni nkama.

sasimu gamwini dranongolo kulou ahi donjeni wasiku drana muntla mine Tomas Makwakwa Emerson Chisati Malumi Julio Mavota na Jajana Fatima Vidadi hakusalisa hikola ka lijanjo lebyi hi nga na byona hi ta vonana vhiki byi taka loko swi 9:10 hi sonto kumbe 17:30 hi wamuni kumbe quinta-feira hi ta vonana vhiki byi taka hinkomu swinene sali ku zula.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: RM. 10 horas a Moçambique, oi oi, o Kunene, ele é canção, na Muxa, Santo Yacuba, ele cá 23, cá agosto de 2026. Kunene ke hilonkama kusungula xiyenge xin'wana xa mintirho na xisunguna ka kunene hi nongonoko wa ku va hi tihlawulela vunanga lebyi hi navelaka ku va namuhla hi nga titwela byone. Kutani ke tinhlayo hi to ta masiko 82 kumbe 84-34-80 leswaku ke hi kota ku va hi tihlawulela vunanga lebyi hi navelaka byone. Byi xile.

0: Ilimungise taleno italo sela zwishile.
1: Awushini tatana.
0: Zwishila tana hi xiselana mani?
1: Awushisana ntolo la kwartira amahlamfana.
0: Amahlamfana, kunjani amahlamfana?
1: Amahlamfana ka zwuli namhla ko bona muwanyana u ba hela nyimiti munyana wa kutima tanyana manje u kutime tenta. Ano kola kumbeni la no tshama no la sana.
0: Hi swona ina ka vuna nge dzi nguhlawula ka zwena namhla ta.
1: Ndzi ni kombela mpfuno lwa aleni ka manjolo ko xitane loko ku kemba ku nda ka manjolo.
0: Hi swo.
1: Omu yo vukisana matuti la ka majiva na nyara ximbangeni.
0: Itlangeli tatana swo.
1: Kalma
0: mo. Mwe hlonyela mixo lowunene.
1: Kalma.
0: Ai na. 10:02 de Chile. De Chile. Ah, tinha tamsegi. Sidisa uti 2:34:80 leswaku ke ti hlavula vunanga lebyi navela ka byone. Isuka la haya. Kama hlamfana de Chile.
2: Awushini,
0: selana man. Awushini
2: bamlo yivona.
0: Awushini, shiselana man.
2: Una julisa la mamwa meka khongoloti.
0: Meka khongoloti.
2: Ina ba yivona.
0: Zwishanjani?
2: Ah, zwishi ha hombe ba yivona. Ngoku mene ko halani kama tsholo.
0: Ah, vantume.
2: Kani mam.
0: Abunanga tata.
2: Ani na vela kwa nimpumu loko ku vani siya.
0: Andri siya ka mahulano.
2: Hi
0: swona, hi
2: swona. Ni mamba le vo, lunene.
0: Hi tlangelile swona.
2: Ani mamba.
0: Oyo hoyo byi xile. Avshini. Byi xile. Oh, kit. Sindrisa kunene uku 82 84 3480. Zishile?
3: Zishile papa yona.
0: Eh, shiselana man?
3: Shiselana na Adolfo Manuel Bule, mtame wa Santa Isabel.
0: Mule Santa Isabel.
3: Ikone lana ka kona muti wa mina.
0: Ina.
3: Ina vela kutwa simulele ku nga lahle thawula.
0: U nga lahle thawula.
3: Parenta di takina na tshitwa ke photo di khosa na inish de mangu na fire of man.
0: Ehe. Hi tlangelile swo.
3: Kana mambo makwerhu tiraho.
0: Hi n'wi hlunyela mixunene.
3: Bye bye.
0: Na. Byi xile. Avuxeni. Hoyi byi xile. A tshamiseki byi xile.
4: Byi xile papa.
0: Avuxeni, hi xiselana mani?
4: Para
0: o Silly Ancona
4: a
0: bairro 2000 Magode. A
4: 2000 Magode? E. O que? Dois anos. Dois anos. Nada. A conta do Xavi.
0: É isso. E
4: na pai.
0: A Tangela. A Nangale Zumisa Olaga Zone.
4: E Magaguro Niu. Kohleka leswaku ni nga hlaya leswaku i mani majani la lera ra ku Yehova yena i murisi wa mina. Se u ka ni swi tivisa ku ni nga hlaya swa ku mani titulo

0: 10 horas 47 minutos. Kuneneke kuvai kujiseland manali. Swa hombe kuva ufana leswaku hlavula vunanga hi ndlela ya kuva hi londzovota xiyenge lexi xi hi saleliki kunene ka siku lebyi bya namuhla. Hi ni muyingiseti haleno hi ta va hi n'wi amukela hi nge hoyohoyo byi xile. Kunene hi xiselana na mani?
1: Na kokwana Bowa.
0: Oh, wa Bowa na minjhani?
1: Hi
0: tlangelile a vunanga mi nga va muhlawula mani?
1: A lisimu a ni navela xivuri loko a ku va ku va ni byelile ni yo kala ni nga swi twanga. A ku kala ku yingisa.
0: Hi swo.
1: Kumbe u ta byi kuma ni swivuri.
0: Ha byi ta byi ta za byi kumeka.
2: Ani anga ndiri hena mutansa mela sonzu kumi nikomela kuni vekela kuti tinza vatikesa ngopfu.
0: Mani?
2: Tonitu atinza vatikesa ngopfu.
0: Oh, Tonitu.
2: Tonitu.
0: Hiso.
2: Tikesa ngopfu tikweti gama tivekela na nkinga.
0: Mpela.
2: Minika ka hinkwavo varhandziwa va mina hinkwavo ni varhandza hinkwavo.
0: Hi swo.
2: Khan mam.
0: Hi tlangelile. 10 horas na 49 minutos. Hi ya kwini kunene? Byi xile. A byi xile?
3: A byi xile ku bayeliwa.
0: Xisela na mani?
3: A ni xisela na mbukatelo.
0: Nkava nga heti.
3: Yele, a swi nga reki ni reti mukhuhlwana.
0: O vakiti.
3: Lokani a ni kumela Albert Mujeka loko a ku Yesu xiphatiphati xa misava.
0: Albert Mujeka.
3: Yesu xiphatiphati xa misava.
0: Nyikete
3: wa munyingi na yo ta swimango ni hinkwayo lava ni yingisaka nkama wu.
0: Tlangelile swo
3: khani ma
0: ekhani leswore na 50 minutos kunene a hehe na swimbenyana leswi hi nga endleka swone loko hi nge ku va kunene hi pfala a xiyenge lexi la nomolo hikolaka ku va ankama kutani u ta va u hisiyile inaka.

0: ke wemisa
1: amariela ya chikweneti lexi ta khamusela para muzitiva
0: a
1: xi lavi tipondo na a xi le ku riwa hi nanyana a xi le ku riwa hi nguluva a nguluvi ndzi hlaku a khumba ne hi mbuti ku laveka a muzimba wo khelelisa va ku lumukaka xa wu va ku khongo va hi chinyembanisa a ku wa ka amisavali yi ga yi ga ntihosi amisavali yi ga ntin'anga yi ga ni lavo ganya heba adevo loko walugarala kusuhi papayi ni nganga a byi kwemunuoike a munhu ni munhu lowu misaveni laha hanyaku kona ina ni telefoni kada kwalite u seu telefoni le telefoni a yi kheti ka n'wambangu wa zwizo ebilii koti yo ku kuma lexikoti wo tiruma loko yo ngengengengenge fayi mazwizwa le adevo ku tsandza ni vanhu lava tipondo ta ku tala papa yi ndzo byela ni loko wa famba laha ndleleni wo tekela ku n'wi vona ku lowa papa yina ni mali ya yinyingi i chula ni lesiyimo sa loko a famba laha ndleleni wa ku ewu na wu devo ni nge ewu na

0: loko lugarala kusini uziyoni neni urongo
1: ngikulu
0: pila pila ni usiku lo mchilungwini se vakhulumela vanhu
1: va misava
0: anza wulu loko waya ka musiyoni ni sati wa wena
1: mutale
0: ve vona va mvulula marombo papa hi ku khongela ka Yehovha sava va ku xonya matitlo ku
1: rhuna
0: e papa ye.

Madrungula ya dina hai misor provincial de Maputo muhlai Natali Ulibombo. Muzrangeli wa Frelimo Daniel Chapo ale kuhambiwa ka nhlengeletana ya vukhome na kan'we ya swizo swivumba ka vuzrangeli bya Frelimo yi hambiwa ka ximoyo xifundzankulu Manika ku kaze ku tlhavukanyisa ku kumiwa ka mintizo ni mabindzu ya nkamanyana. Daniel Chapo mfakanela mgqivela wa tolo ku fambeni ka ku va ta va endzela vukombisi bya swixongi ni mabindzu lana hleke leswaku mbangu luwana wu nga tshuka wu ndzulutiwa ku va wu hamba bazara na ku one ku vumbiweki 600 wa mintizo ya nkamanyana. Sonto leyi ku ka zi ku londzisiwa siku bya vugamu bya mintizo ya nhlengeletana lanake na ngweso kutani ku nga kazi ku londzisiwa mintizo ya vugamu. Makume mabidzu wa vhanu ni vhanu vabidzu va luzi vutomi van'wana va ntlhanu na un'we va kume ku vavisiwa mhandzu wa mhangu ya movha yi humeleleki mugqivela wa tolo ku xitaratu xikulu xi hlanganisaka tiko a distritu bya le matutwini xifundzankulu Maputo. Mhangu ya ku diba ka movha yi katsi majaha va malembe ya 24 na 30 wa malembe va hambiki mhangu leyo. Muzrangeli wa xiyenge xa ta vupfisi ni ku dyondzisa ta mafambela switaratwini ku mintamu ya vupholisa xifundzankulu Maputo ale mhangu yi ta va yi vange hikwalaho ka ku va vanhu lavo fa va fambisa mimovha leyo va nga na a vutivi bya yentelelo mayelana ni mafambela ku xitaratu lexiyana. Khoka vusiku bya tolo ku luzi vutomi Nelson Xuzi muzrangeli wa xiyenge xa ta vuyaki ya xifundzankulu tete. Vuzrangeli bya xifundzankulu lexiyana byi hlaya leswaku hi ku luza ka vutomi bya Nelson Xuzi byi lahlekeriwile swinene hikwalaho ka ku va mintizo yakwe hikwalaho ka ku va a mintizo yakwe a milandziki mi ve leyi mi hlamalisiki. Domingos Viola muzrangeli wa le tete ku tsalwa ale va ve ni ku kateka lava va tirhiki naye na va kuleki vutlhazi ni vutivi hi fali nabyo ku seketela va munghano. Mfumo ni komboni ya

Maphalafini, ExxonMobil va kazi va londzisa swiyenge swa vugamu swa mabulu ya ku va ku lokiwa makungu ya ku hluvukisiwa livala la ku kela Maphalafini LNG a Cabo Delgado. Madzungula ma hlaya leswaku mabulu ma nga chuka magama ku tin'hweti ta Setembro na Otubro na n'waka. Hi Stephen Pali, holobye wa ta mapfindla ya migodi ni magezi, hale kutani ku kazi ku hambiwa midokadokisano wa ku va ku pfaliwa xiyenge xa mabulu leswaku ku sunguliwa xiyenge xa ntirho. Vurhangeri bya xiyenge xa ta ufuyi xifundzankulu Gaza xikazi xikomba ku vindlavindleka hikwalaho ka ku va ku vonekaka ku kala vuhlengeli bya vafuyi kumbe ntizya ku va ku tlhaveriwa nyezana ka tihomu a ku va ku lwiwa ni mavabyi manyingi ngopfu mizungu mi nga chukaka mi hlasela tihomu ni swin'wana swihazi. Vurhangeli bya ta vufuyi byitwini bya Sergio Manemo ka Gaza byi li nhlayo yi komba ku va ya le hansi swinene hikwalaho ka ku va fa ku bekisiwile leswaku tlhaveriwa nyezana ku 50 wa tihomu nhlayo ya haliki hansi swinene. Mfumo wu hlaya leswaku mfumo va nga ta kala va nga londzisi ku zuma hi nawu va ta khatisiwa hi mali ya 10,000 metikash ku xibala xin'wana ni xin'wana hikwalaho ka ku va ku kanya ka nawu swi nga chukaka swi beka mangwini mfuyu wa tiko. Vayingiseti va tsandzekaka hi mayincela lawa hi n'wi tlhasisile madzungula ya lonkama ha yimisor provincial di Maputo mawaku loko ma n'wi tlhasele ha hombe.

0: bola no mbelo wa vaklash matsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampu, a khaluta mbelo wa ku sungula, a khaluta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe u gamu mbuwa mpepo a nyimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu, wansati a nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tin'hweti a tlulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Nsati wa mbewa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wansati loyi a yi endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka, makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene, u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula, a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swoswi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni, a swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Hina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.

loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlele kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: hoyo hoyo kunene vale kwezu khaga ile kansonto ile ka kwa umune ile ka nongonoko ayihanye inaka nongonoko wana muhla hinavela kuva hiya dzimuka amazitula wa hiyeke hiya makuma loko hitava hi endzile muganga wa le ka pusulana a xifundzeni xa le murakweni lomo nongonoko lo uyeke uya tlhangana kunene ni vahambi va wone uyeke uya tlhangana ni vatatana ni vamamana vazazana vakokwana va malume lava kunene va hlengelaka ku va ku bindzuliwa a nongonoko lowu namboso va yeke va ya tlhangana aka pusulana lomu ndzeni ka letinyingi ti buliwiki masungulo a veke lawa hi ku landzela hi ta ka kuma mazito ya kone
1: inongonoko wa emisoro provinsial ku Maputo lowu vulavulaka hi leswi humelelaka antumbulukwini ni le mindyangwini.

0: a huma la xitiratweni la va hi langusa va ku n'wile kwini a ku ni nkhuvo kwahala khani mama a masokisi lawa nga heta tin'hweti na hi ku kho hi phekelelana hi ku rhumela mali namanje ni dile namuhla xa haya vana mali ni deke anele broch muito khani mama
1: hanye ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
2: ani mambo a xiyenge xa ukamu xa ra timsambiki ayi mpela kunene hi hanyile hina nyamuntlha ni mukapufulani hina hakunene xipuku xa marakweni a swi ko swi khataku swi hundzeka hina hikuva hina bya tile hina a hi nonon'wanga swilo hinkwaswo swi ngula hi ta na hambi vovana lavo ngo va fetingeva va panga tingeva va yisa a xilungu va xi tiva xinandi va xi tiva njhe a va kali va nga xiti va nga ti dlaya tingeve i ku konga lokukulu a ku va bela a matito ya matwa ya vatirhi va ra timsambiki lomu ka marado swi ku yini majise hi va wone hi matiko nyamuntlha mama na layana litwa vito lakwe papayi papayi na mitwa maji hi matiko a ni nge se mi vona mani nyamuntlha ni mi vone ekani mambulwe mikulu ni bongile ani mambo hi khensa a titswalo ta xikwembu ti nga hi hlanganisa ka siku ya nyamuntlha a ku ve hi ta ve kona hikwalaho ka nongonoko wa programa a hi hanya ni khense swinene hi ku ni vonile na papayi lomo kambe a tichalo wa khale ka vakokwani engwando na hi mateula mina xigamendzeni xa mina kambe hikwalaho ka ku tirha ka ntirho lowu a nga ka wona a fanele ku tiveka ka xitshamo xo xiya va nga karhi va xi landza a wa yi tete doji lowu a mutayaka ni swa ku a ta ve kona a nga se swi tivi nambi hi mamani wa yena a nga se swi tiva swa ku a ta mu tala kambe se yena ka xitshamo xa yena nyamuntlha a tiveka kolahaya ni khesa titwati ka xikwembu leswaku a hosi ku yisa mahlweni ni ntirho lowu xikwembu xi nga ku hlawula lawa a wu yo ti hlawulela yehovha yi ya nga ku tamirisa ntirho lowu kutani yana mahlweni wu tirha hi lana hosi ku rhumaka hi kona ni khene mahlweni ni khensa a n'wana wa mina a leswaku a hosi a yi mu yingiseli a hosi a yi mu lavisi yi mu tiva a nga twi makhongo ya kona byanyi hi ku leswi hi nga tshama hi ku ta lava khalutaka hi lahaya matiko la xondzolota i ni lava va nga ta swi twa he va ta swi vulavula swi talile kambe hinkwaswo leswo a lavisele yehovha hi ya nga mu nyika ni tlangela tintwalo ta xikwembu hi swona ni khe ni khensa papayi Antoni leswaku a hosi a yi ku hlayisa papa u ya mahlweni ni ntirho lowu hosi yi nga ku nyika wona a lexi ni kombelaka xone eka n'wina vatirhi va rado msambiki ni kombela leswaku lomu mi fambaka kona hi covid arani hina mi nga ta hi kuma la nyamuntlha la hi kombela mu hi covidara hi mi landza
3: kangana mutsimba na weta kota ku hanya kanganani kangana tihosi na tihosi kangana mutsimba na weta kota ku hanya apana mahina vanyamahi loko va kumana vadandzisana akushisha tinyimba apana mahina vanyamahi loko va kumana

Hi tlangelele swinene va le ka pusulana hi ku yamukeliwa, hikuva ku yamukeliwa mintirho ya Radio Mozambique, hikuva ku yamukeliwa vubindzuri bya nongonoko A Hi Hanyi. Vhiki lebyi byi taka hi ta buya ni nhlokomhaka leyi hi yeke hi ya chukana ha yone laya ka pusulana, ku da hi ku engeta tata. Hi Hanyi i nongonoko wa emisori provincial Maputo lowu vulavulaka hi leswi humelelaka a ntumbulukwini ni le mindyangwini.

13 horas na 55 minutos, kunene ke itavanjeni ka timinete hitakava hilika 14 horas kholano hitava hikuma a madzungula ya nhlikani na hilika zi hizindzwa leswaku kunene hitava hitlhavinyeta mixini yezu na antena nacional kungu ilikuva hitava ya kuma leti ti humelelaka laha ya xifundzankulu manika leswo laha ya doropeni bya le ximoyo ku nga kazi ku hambiwa nhlengeletana ya vukhume na kan'we ya swizo swa Partido Frelimo na yenge si na tlhasa kholano hi ta va hi kuma vunanga.

Adjungula yanhlikani hayi misor provincial de Maputo muhlayi Natali Libombo. Muzrangeli wa Frelimo Daniel Chapo ale kuhambiwa ka nhlengeletana ya vukhomena kanwe ya swizo swivumba ka vuzrangele bya Frelimo ye hambiwa ka ximoyo xifundza nkulumanika kukaze ku tlhavukanyisa ku kumiwa ka mintizo ni mabindzu ya nkamanyana. Daniel Chapo mfakanela mgivela wa tolo kufamini ka kuvata vayendzela vukombisi bya swixongi ni mabindzu lana hleke leswaku mbangu luwana u nga tshuka wu ndzulutiwa ku va wu hamba bazara na ku one ku vumbiweki 600 wa mintizo ya nkamanyana. Sonto leyi ku ka zvi ku londzisiwa siku bya vugamu bya mintizo ya nhlengeletana lanake na ngweso kutani ku nga kazi ku londzisiwa mintizo ya vugamu. Vanhu vabidzi va luzi vutomi van'wana va ntlhanu na un'we va kume ku vavisiwa mhandzu wa mhangu ya movha yi humeleleki mugqivela wa tolo ku xitaratu xikulu xi hlanganisaka tiko a distrito bya le Matutwini xifundzankulu Maputo. Mhangu ya ku diba ka movha yi katsi majaha va malembe ya 24 na 30 wa malembe va hambiki mhangu leyo. Muzrangeli wa xiyenge xa ta vupfisi ni ku dyondzisa ta mafambela switaratwini ku mintamu ya vupholisa xifundzankulu Maputo ale mhangu yi ta va yi vange hikwalaho ka ku va vanhu lavo fa va fambisa mimovha leyo va nga na a vutivi bya yentelelo mayelana ni mafambela ku xitaratu lexiyana. Khoka vusiku bya tolo ku luzi vutomi Nelson Xuzi muzrangeli wa xiyenge xa ta vuyaki ya xifundzankulu Tete. Vuzrangeli bya xifundzankulu lexiyana byi hlaya leswaku hi ku luza ka vutomi bya Nelson Xuzi byi lahlekeriwile swinene hikwalaho ka ku va mintizo yakwe hikwalaho ka ku va a mintizo yakwe a milandziki mi ve leyi mi hlamalisiki. Domingo Xviola muzrangeli wa le Tete ku tsalwa ale va ve ni ku kateka lava va tirhiki naye na va kuleki vutlhazi ni vutivi hi fali nabyo ku seketela va munghano. Mfumo ni nkomboni ya maphalafeni ExxonMobil va kazi va londzisa swiyenge swa vugamu swa mabulu ya ku va ku lokiwa makungu ya ku hluvukisiwa livala la ku kela maphalafeni LNG a Cabo Delgado. Madzungula ma hlaya leswaku mabulu ma nga tshuka magama ku tin'hweti ta Setembro na Outubro na n'waka.

0: zona zulu na ipima leswaku a xifundza nkulu Nyembani antsa wa Temuza Costa Vitor wa Mafunda hi lowu wu nga ta kumeka kukapfunda kurale hi vulavula na kona hi ntlawa wa Baroge ku ta kumeka a kapfunda kurale wa xifundza nkulu Mafuku ingomati ya Xinavali na xikola disargenti Joabo One ni ntlawa yi nga ta kumeka ku doropeni la ka Maputu a mitlangu ya beliwa namuntlha ku beliwa mitlangu ya ku lumba a 18th jornada a nga jornada la 15 na kanharhu li landziwaka ku va ndzhaku yi ta tiva mitlawa leyi yi nga ta kombisaka Maputu Cidade ka mphikizano leyi ya Pool de Apuramento Zona Sul.
1: Rádio Moçambique, Domingo Desportivo.
0: Catorze horas e 57 minutos. E madambu ya tamintlangu ya kutisa miri, Maputo Gaza na Inyembani.
2: 2L Productions. Em profeta se kwachibe. Chapula, chapula, chapula, chapula, chapula, chapula, chapula.

endzhaku ka mphikizano ya mihlambulo leswi hi vulavula hi vamaxakelo a hi vulavulanga hi va liga Sportiva di Maputo. A mintlawa leyo ku yi nga li kona ka mphikizano ya mihlambulo a mihlambulo a nga li wa nchumu kambe malembe lawa hi nga ka wona i mintlawa leyi se yi kumeka kuhanda kambe lala sa swi kotile ku teka ntlawa lowu wa maxakelo ku va wu tlhela wu ya kumeka ka mihlambulo wa Dosville Vintage ta ku ka 5 wa malembe na lin'we na ntlawa lowu nga swi koti.

pima leswaku Maswakeni aka 12th position no vani kanwa tipunti na tinayi tipunti leto antlawa lolo ku a segunda volta leli la Musambola li sunguleke loko wo kala u nga kumeki ka matshamela manene swa komba leswaku lembe litaka ntlawa lowu

elele kambe loko swo ya siku ta sta mukaratela va baya dipemba la va liga sportiva de sofala vanhu nga vona swaku liga sportiva de sofala majornada mali kona loko o ya bela a nga tshuka a nga swi kumi leswi nga ta voniwaka hi baya dipemba maxakena swi nga lukela kambe hi ta ku yini ku na dayo monteri ka a nga mutlhavukanyisi wa ntlawa lowu i dayo monteri lweyi a jornada leyi hundzeke a swi koteki ku humelela maxakeni a ku zyeni ku humelela ka mfambona hi ku tiponti hinkwato leti a nga na tona leti o ringana.

Mabera kanda ya umbiri ani Vincent wa kusunguli shenge sha umbiri sha mphikizani lo wa Mutsambola ah kuta fika swoswa swisena tivaneka leswaku atava mana ngatava kanene swa bola shini swiswoswi hinga tsukatana hi vulavula hi vaxingani va maxakene va ndzuluta ahantsi va kumeka ka ndhawu ya ku sungula hinkwaswo laha swi nyimeliwile ku ta fika swi suka sungula Segunda Volta hambileswi Mutsambola wa kona wa lembe leli ni ka madesima sexta jornada ku ni mitlangu ya jornada la ku sungula ka Primera Volta a liseveliwa swa nga koxa bisona a jornada la ku sungula la ku pfula mphikizano wa Mutsambola a nga se bela koxa bisona i koxa tsolo wa nga ni vhintsingo wa tipondi ku va tolo a ti kinginzelile a Ferroviari wa Maputo Ferroviari wa Maputo loyi a nga ni mutlhavukanyisi muntshwa i nga Dani Tinyamposa kambe Dani Tinyamposa u ngo a nga nghenanga hi nenge wa xinene a ngheni hi wa xibaba hikusa a yamukeli kaya a tlhela lusi i Dani Tinyamposa loyi a tivaka Carlos Manuele

Ave stelo manyesa loko ainyika katakanyo mailano nintango shikare ka ferroviario di Maputo swin'we na Costa do Sol ferroviario di Maputo lweyi a luzeke hi bola lin'we a jornada leyi landzelaka a ntlawa wa ferroviario wu ta bela na Maxakene kasi ntlawa wa Costa do Sol wu ta bela na Association Black Bolts. I Association Black Bolts lweyi a rhangelaka mphikizano ka tabela classificativa ni 32 wa tiponto. A mintlawa leyi yimbirhi ferroviario, a mintlawa leyi yimbirhi ya Costa do Sol na bebe loko yi tlhangana xipetakulo xikulu loko yi kumana magolo ma humelela, a ku kala magolo nakona ka tshuka ku nga humeleli. I ta va ntlangu wukulu wa wu nga ta beliwaka wa jornada leyi ku sa Costa do Sol ani 30 ani 25 wa tipoto. Xileswa mintlawa yimbirhi yi ta lava ku humelela. A ntlangu lowu ta beliwa hi wa wunharhu wa vhiki litaka i ntlangu wa ku lumba a 16 jornada. A ntlangu wu ta beliwa laya a kampu ya machikichiki. I mintlangu leyi yi beliwaka kusukela ka mwaka 45 minutos. Ntlangu wun'wanyana wu nga ta beliwaka a hi vula leswaku ntlangu lowu wu ta beliwa hi wa wumune a nga quinta-feira. Ku ta va ni ntlangu nakona swikarhi ka Association Desportiva de Pemba na Ferroviario wa Nampula. A ntlawa hi wa wunharhu a Maxakene va nga ta belaku na Ferroviario de Maputo. Ferroviario de Maputo lweyi swa komba leswaku a nga ha tshuka humelela mahlweni ka Maxakene. Maxakene a nga ha tshuka humelela kambe hinkwaswo swi ta tikomba a ku fambeni ka quarta-feira wa vhiki litaka. Kasi ko quarta-feira baya de Pemba ta bela na Ferroviario wa Nacala. Jornada ta pfala hi sonto loko Xingal de Tete a bela na Ferroviario da Beira. A União Desportiva de Songo a bela na Liga Desportiva wa Sofala. Hi leswi mitlangu yi nga ta fambisaka xiswona xikarhi ka mintlawa leyi ya ku beliwaka setima ka 17 jornada. Ya dumba leswaku majornada lama hakelaku ma ta tlhanganisiwa swo karhata a musambula wa lembe leli. Ku majornada man'wana ma beliwa leswi le ka 16 jornada majina hi pima leswaku ku ngheniwa ka segunda volta. Loko musambula lweyi wo beliwa hi tindlela tinene a hi dumba leswaku a jornada leti ta vanhu a li pfalili era 14 jornada kambe hinkwaswo swi ta tlhangana

hilinwe a hla leswaku ximsha doropa la kamaputu kubeli wimi tlangu ya kulumba a desma oitava jornada la nta wa 1 de maio u ya mukele ke ntlawa wa Costa de Sol Bay u va u tibela hi mabola manharu ya ku pfumala ya ngulu Vulcan Football Club a ringani na Tsonzo Football Club bola linwe majeji de Maputo ya mukele ntlawa Ferroviario de Maputo B u va u humelela hi mabola mambiri ya ku yanguliwa hi linwe Mashakeni Football Club B ya tibeli ntlawa wa Association Black Bulls B hi mabola manharu ya ku pfumala ya ngulu Strela Vermelha na yenawo a ya mukele lava humelela amahlweni ka Mahafield Football Club. Desportivo de Maputo a ya mukele lava luza amahlweni ka Liga Desportiva de Maputo. Swa mukaratela a Desportivo, a Liga Desportiva yi lweyi vonaka swa ku lembe lowu hundzeke ku gami a mphikizano na kumeka ka matshamela manene. A lembe leli a Liga Desportiva de Maputo swa mukaratela ku ta fika sweswi nakona ku nga li khali majornada ma saleke hi ta tiva a vakombisi va dorobeni la kamaputu ka mphikizano ya pool d'apuramento hi pool d'apuramento lweyi ku nga li khali a nga ta sungulaka hi ku patsa mintlawa ya Cidade de Maputo, Maputo Provincia, xifundzankulu Nyembani na hambi xifundzankulu Gaza. Lomu se xifundzankulu Nyembana ku tivana na a mintlawa se yi tiviwaka leyi nga ta kumekaka hi vulavula hi ntlawa wa Temuza Costa do Sol wa Masinga, hi vulavula hi Baronge Football Club a xifundzankulu Maputo, hi vulavula hi Nkomati wa Xinavani, hi vulavula hi Escola de Sargentos wa Boane. I mintlawa leyi nga ta kombisaka a nga ta kumeka ka pool d'apuramento nakona loko a xifundzankulu Gaza mitlangu yi ta va se a campeonato provincial yi fiki makumu ni dorobeni la ka Maputo hi ta yi tiva mintlawa leyi yi nga ta kumeka ka pool d'apuramento. A ku va ku ta beliwa ku ta tiviwa mintlawa leyi kumbe ntlawa lowu nga ta chapelaka ku ya ka Musambola wa 2027. A lembe lowu hundzeka vi ntlawa wa Mashakeli lowu wu kumekaka ka Musambola a lembe leli.

Swa yantswa ugamuni bya viki ya bukela bola bola la bukeliwa swifundza hinkwaswa swifundza nkulu Maputo a marakweni namuntlha kulandziwa mintlangu ya marambola lani antlawa wa ingelana u phikizana na kanga malona unia Sportiva de Mapulango a campo ya ingelana campo ya Brazil unyo wa muti Brazil a tabela na revoltados a campo ya ndichi atabela na pasman a campo ya majamba atabela na mumimo a campo ya 29 de setembro atamukela matendeni a campo ya Casablanca a facin Casablanca atabela na mapulango imintlangu leyi yi beluaka kutafika sosu ka tikampu ta ku hambana ya havulile na kona leswaku ku ve ni ntlangu wa ka mintlangu ya ku hungata leswi vulavula hi torneo Titanic imiphikizano leyi endliwaka lembe lin'wana na lin'wana kambe ku tshamiwe malembe mambirhi na miphikizano leyi yi nga beliwi hikola ka ku ni ntlangu wu beliweke wu nga fiki amakumu a ntlangu lowu wu lumba ntlawa wa Tingawai na GV United a ku beliwa a mintlangu ya Mameas Finash kambe a yi fikanga makumu kola ka ku a mintlangu ya ku ngata yi tshuka yi va ni ku bandlukana tindzeni ka kampu vakhuzeli kambe leswi na nga le mintlangu ntsena ku ngata ya swi vona nambi hi ye Musambola ku ni tikampu tin'wani lomu a vabeli va tshukaka va hoxeliwa hi vakhuzeli kusa ntlawa wo karhi loko a mintlawa yimbirhi yi bela ntlawa wun'wani wu humelela a vakhuzeli va ntlawa lowuyani va kumeka na va nga tsaki ku humela ka ntlawa luyani a swi karhati swi va swinyingi a vakhuzeli va hina va hisekeli va mintlawa

ritwini laha Bobby Robson hi loyi a nga ta hi byelaka mfambo wa ntlangu lowu wu tshameke malembe mambirhi na wu nga beliwi a xivangelo hi lexi xi veke xi endliwa hi vakhuzeli va bola. Kasi a xifundzeni xa Magudu namuntlha ku beliwa a ntlangu ku beliwe ntlangu xikarhi ka Botafogo Football Club swin'we na Desportivo Juvenil. A ntlangu lowu helile kambe handzu hi ta tivisa hi ku famba ka nkama. Ka nkarhi wa sweswi ku beliwa a ntlangu xikarhi ka Rikatlani Football Club na Sokotiva Football Club i mitlangu leyi yi beliwaka ku ta fika sweswi a nga 15:57 madambu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri Maputo Gaza na Inyembani.

Zasezora jina 13 minutos madambu ya tamitlangu ya kutisa miri maputu gaza na inyembani ka sonto ya namuntla. Nyamuntla mitlangu ile ibeluweke atolo kambe asifunzankulu bangudi kuni mitlangu ya ibeluwaka anga klubi. Klubi di ligas imitlangu leyi landziwaka nkama lowu marakweni nakona ku beliwa marambola nakona ku ni ntlangu beliwaka a kampu ya Jumene ka mitlangu ku ngata hi vulavula hi ntlangu wa Titanic imitlangu ya ku ngata ntlangu swikarhi ka Tingaway na GV United. Aka Gaza tolo ku beliwile a ho itava jornada lani ferroviario di Gaza ya mukeleke a klubi di Gaza va tibela hi mabola manharhu ya ku pfumala ya ngulu kasi Xidengel Football Club a kumananile na Xibuto Football Club.

mitlangu ya ku tiyisa miri a hunanga le kona na kona kuva leswi ya hi ti dzudzanyana leswaku swirho swi nga khwaxali.

0: Hina dza sezora china 36 minutos a lembeleli kungalikali a xifundzankulu inyembani xitamukela mitlangu ya mazogo desportivo scolari a mimphikizano hi leyi nga ta sungulaka hi 29 ka weti tsutsumaka ku ya fika 6 ka setembro ataka a xifundzankulu Maputo hi lexi ti lulamiselaka hi tindlela tinene kambe mutirhisani kulori Rigoberto Xisano a twile a vatlhavukanyisi hambi ni vabeli mayelana ku ti lulamisela na ku yo sala ntsena masiku matsongo a ku va a mintlawa yi kongoma xifundzankulu Gaza. Rigoberto a kumekile alayani a Instituto de Formação de Professores lomu ku kumekaka a va treinadori kumeka ku hambi ni vabeli va ka swiyenge swa ku hambanahambana basketball, football hinkwayo mitlangu yi nga ta ka kombisa xifundzankulu Maputo ka mphikizano leyi hi ta twa marito lawa Rigoberto a ma koleke mayelano ni mitlangu leyi.
1: Vatsongwana hinkwavo va tiko ra hina va ta kumeka nyambani ka modalidad ya football, basketball, handball, volleyball, xadrez, salto a corda, ginástica ni atletismo ta hlangana a nyambani. Sweswi ku hambiwa a ntirho wa ku ti lunghisela ku va a provhinsa ni provhinsa li ve ni ntirho wunene ka festival. Xifundzankulu Maputo a nga salanisaka na yena kusukela ka n'hweti leyi va hlanganelela a Xitututu Industrial da Matola para va ta tirha hi kiki va ta tirha na xikan'we para va kumeka hi ndlela yinene ka festival national. Sweswi ni ta tova tlhawukanyisi ni nga hlaya va ticha va tirhaka ni mitlawa ya ku hambanahambana ni mamodalele ya ku hambanahambana ni ticha mun'we u nga va lavete kusukela
2: enhlekani mina vito mina Lorenzo Simeão Zungene ni mesero wa modalidad ya football.
1: Amtiro hi famba njhani?
2: Ate sweswi hi nga lana amitirho ya hina ya bola ya vavanuna a va fana mina vavanuna li famba ben a sweswi hi ka vheke lawunharhu hi tentara a ku a finara a masitasan ya finalizasan ya Google Sagol. Ate sweswi a ekipe ya tlhangana
1: leswiwa swa ku kucota vhiki rin'we para a viage kucota masiku mangamangani para aliyenzu ra ku ya nyambani sungulile
2: ko chotanyana a masiku ya matsonga te sweswi ja a bazi jani nayo a ikepe 11 jani nayo na switya swa wupa ni konta na mani ni ta famba ben a ni tsakele porke na vadomba a va fana mani
1: ka nkama wa sweswi mulijamu ni 11 para nyambani hi nyimela yini ku fana ni mihandzu final
2: a lembe lezi a Maputo provhinsa ka modalidad la football hi nyimela a michumu leyi inene i khale Maputo provhinsa a li kona a nga se tlhasala a henhla maja a lembe lezi hi famba hi matimba hinkwawo ha tshemba swa kupa hi ta ma a nchumu xa ku saseka xa ku a leswiana varhangeli va yena va ta tsaka swona hi preparad mesmo para swona
1: ko ni ta bula ni mun'we mutlhawukanyisi u nga bala vito ni modalidad
3: Gonsalves Mondlane jogos tradicionais
1: sweswi mutirha njhani
3: dizakwatsi leswi vana va nga laha hinkwavo ya dizakwatsi ya swi vona swa ku swa pasanyana maji a sopa bem leve masiku lawa za machotaka pode tlhela hi medlorara pode cincacinca no e fácil maji ya zamazama
1: madumba swa ku a modalidad wa n'wina u ta kuma xihiwa ka festival
3: hi tizela swoleswo ya dumba por isso hi tizaka hi navela swoleswo maji hi ta swi vona ku hala maji ya tshembisa swa ku pode de fato hi buyanini xihiwa ku hala
1: leswaku ja mi ni mavhiki kwasi manharhu na mutirha ni vatsongwana vatsongwana va ti kombisa njhani
3: ya nyoxa va cinca mazamaendlela koho va mataluka ya kona lava hi va fundzisaka va va pasa ja hilela hi nyimela leswaku va pasapasa kuni swimbanyana swa ku swa chotanyana va kuvisa ritara maji ya nyoxa vo za va medlorana
1: na ku ni ta bula ni ticha mun'wanyana u nga va lavite ku sungula ni modalidad
4: a vito mina Dionisi Semaxava ni ka modalidad wa atletismo
1: a mintirho wu famba njhani
4: ntirho wa famba hi lwani ku hi nyikela mapermisa xilava hi ma julaka ka vana a ku hi ta kota ku kuma a nkhululeko lowu hi lavaka wona hi le ka fazi za matrenamento ja de momento wa ku hi finara hinkwaswo swi a muchini lowu swi tenge u tirhisa swona hi le ka nkarhi wa ku xa wa u tsakisa xa hi xa va kombisa vana leswi a ntirho lowu hi va nyikeke sweswo xa va kombisa leswi hi swi julaka swona ka
1: va nga ke vatsongwana mi tirhaka na vona
4: ni 18 wa vana va dividido entre sexo masculino ni sexo feminino ntawangaka vaxisati ni vakaxinuna
1: kani mambo wa yingise timatulo hi marito ya vahlawukanyisi va modaldadi va ku hambanahambana va nga ta ya a xifundza xa Nyambani lani mi swi twaka swa ku i dia 29 i va gosto loyi i nga kaya ku ta sungula a festival national du jogo desportivo escolares Nyambani 2026 a mitirho hi famba hi tindlela tinene vatsongwana wa casa ka numero 135 va kumekala na Instituto Industrial e Comercial da Matola na va tira xikan'we para va kuma muhandzu o bindzula linene ka mphikisano lowu xi va ka Festival National du Jogo Desportivo Escolares Nyambani 2026.

mabelela wola ya ferroviario nje yi ta va nhenha swa muyelela ferroviario hikusa a le ka segunda volta a nikiziwa tipunu ferroviario lowu wa nyan'waka lweyi njhe ya ta va nhenha hi ta swi vona ku famba ka majornada ma nga sala.

0: provincial wa Xifundzhankulu wa Maputo eXifa Football Club ya ta nyikiwa xihiwa xa vice campeão. Ku ta nyikiwa tambe swihiwa vabyi wa mpepo wa ku hambanahambana, melhor marcador, guardador de menos batido, hinkwaswo leswi swi lunghile no vana lani xa vo hamba a fila para vanhu va ta nyikiwa a swihiva. Kekevana belakumbe ni nge se nghena ka swinyingi ni mihlokanyisiwa eXifa Football Club Mr. Zuma ntlango lumoni.
1: Simentara tindlugalo nga mdzula dzimentakampiona dzakatoi ni kaxa ku joki bya namuntlha byi vi umpoka swiibati kambe xikatori mabuye na maxila swa ku ganya a kutumese sweswo sweswo kampion xa ipl kona hina hi mpisa hi ku swivile a swiilisa kaxa ku hi goli tigoli za kusungula hikusa a xikatari na yena ga delaha mini swii a gorbele za kumi a kumi vermel masimesimase swi kombekisa ngentamu namuntlha hi mhaka swaku a xogu ndzi zi nga leswi boho hikusa a ndzondzeni ya maxikaderiwa swi leswaku ya ganya yi ganya a xo a ndzondzoni gari a hi mpimeni
0: misiri a mpikisano gava namuntlha maximina mani yindzu na rikulu ti nga xa yi i xogu ka poli ya pola xa ku sungula idoxi kunuti no hansi kuni mi nga ta hamba ka mpikisano gama ka namuntlha.
1: Kusungula ta kaya swaku a kusukela ka namuntlha maxikaderi ma nyika ni ni hlaya swaku a hi maferi chance ya wamasimani hi karhi hi ta buya timana kumbeyani eka endleni ra a pul departament inorgan agora kanele kule ka leswi nga pala hi ta swi endla a yeswo sempre a nghena hala para considera ku a mengera tiponti ta tinyingi o titsongo maxibujeket ya mengera tiponti hi endla swaku loko hi bela kaya a kaya loko diluza maxikaya tindi ku fira filomeni xi ganya mazoku hi kota ku endla kala hala handle para hi ta gama hi vona swaku a tiponti hitani xa kwini a ku veni hi ta vona resultat final
0: leswaku a pula mi nge tibela a lani ya kampani ka kampani ya Nikone Soch mi nga bela kusa kampani yin'wanyana swiswimo swi endlaka para hambi leswi mi nga ta bela ka kampani yin'wanyana vabeli va wini ntamu para mikayina
1: u hlaya swinene hi nge tibisa kampleti mikampu liya ya provid a direction dzaka ku a nga bya dziya ni gosela ni makulubu lembenyana para va ta hi nyika ka kampu lani a provinsa maputo para hi ta vona leswaku hi tenisa kuyini a xi tiya takiya duwa xo tikimana hi ta swi vona swaku hi ta swi endlisa ku yini kara hi endla swaku hi ta ku swivira swi trenara kwalani hi tlela hi bela kwalani ka kampu leyi tara hi ta kota a swiaswiaa a michumu
0: karhi susoma uya nyikiwa xihiwa ana bela na kona ta bela ni muhlawukanyisi wa umbeluzi kulu tatana ungaba na vitu
2: Andre okay
0: tatana Andre anxangu moni
2: ya na regarde event ta mautaki akuna swa ku tala okhensa a vafana va hi kumbise a bola la ka kunene na regarde ku beliwile a ganyile exwa porque a golisile ive xoku swinene ive xoku za ku beliwa swikati za tapatapa ya nakadade leswi nga va swixota nakadade i makala ka tiendlelelo ka misima ta maxikaderi durante kampasida hi chukile hi maxikaderi ma ngatinyana mambeyani mabeni mabasa malekdown i xoku hi bola tani ku beliwaka ku te nkumbe lama nga ganyaka makiwaka hi ntlangu a ni na swo hlaya swaku a ka epoka leswi taka nakadade va ta tiva wiiikatani
0: xaswaku angaa u ta kumeka ka mpikisano
2: swa ku basa leswo mbilu va ta va kona lembe litaka epoka titaka tani maepoka minko hinkwawo leswi ivinda ku sungula ku ambeluzi a ve kona kaaelelezi na tshemba hi ka hinitateza a yo preparara yi kipa leswaku a ta epoka lebyi taka hi ta nghena na swiya hi ta bela swaka kunene kusa nambi swoswi va swi kone swaku mbeluzi ai wise xi tirha wa hanya yo ka hi nga swi kotanga ku va hi ganya maxoku yo tala mayunivhesitati hi ku peterile ku tlula maekipe mambenyana ku loko ma swi kotanga ku va ma hi tisela maxoku yo tala ma hi ku peterile a ti fanelekele hinkwako
0: okalambo misteri alabela sweswi ka nyikiwa swihiwa ni ta nyima kona ni ta tlhela ni xan'wanchumu sweswi ka nyikiwa swihiwa ka ni michumunyana yi lungisiwaka para ntirho lowu

16:16, timinete ta ku kurhisela ka Desportiva wa namuntlha, Maputo Gaza na Inyembani. I timinete ta ku kurhisela ka xiyenge lexi hi nga ni wunanga, hambi ku tivisa hi mihandzu ka tikambu ta ku hambanahambana ka mitlangu yi beliwaka namuntlha, hambi hi mitlangu leyi beliweke tolo. Hi vulavula hi Musambola, Segunda Divisão, Xifundzankulu Gaza, Xifundzankulu Maputo.

16:20 ku nga li khale xiyenge xa ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi ta gemeta.

0: 18 ώρες να 12 μινούτους η ΒΕΗ τρισάνε η Ιντερνασιονάλ κουβεκούμα κουπαλουακάν σε γελετάνου η οτσόμινα καμού για φρελίμου η γκάλανζιουα άσχη φουντζάνκουλου μανίκα αντρόπεν λασιμόι σούσι και άχη κουμένι ανόγνωκον σαουτελό μαρούγκουλα Βερόνικα Συντομό να αφόνσου μαγκούλη λιπέλιλε.
1: Nhlautelo wa madzungula nokonoko wa madzungula siku dzinwana ndzinwana ya xifundza nkulu maputo
2: lipelile mindset lwa ranseka ka wa imiso provincial de maputo vanhu vambirhi va luzivu tomi kasi ntlhanu na mun'we va vavisiwile hikwalaho ka mhangu ya movha yi vonekeke tolo a xifundzeni xa matutwini vafuwi va tihoma local dadi la ka mahawu xifundzeni xa matutwini va vindlavindleka hikwalaho ka ku yiviwa ka tihomu ka muganga luwana yi ya yi tshindzeka mintirho ya vukombisi byikulu bya mabindzu a nga fasin 2026 yi nga ta landzisiwaka kusukela 31 ka agost ku ya fika 6 ka setembra taka a ri katla xifundzeni xa marakweni leti ni tin'wana tinhlokomhaka hi ta tientelela ku fambeni ka nhlawutelo wa maringu lawa namuntlha 23 ka agost wa lembe la 2026 mpangaletiwa hi Veronica Sidumu ka vukombisi na Afonso Maguli ka vukhavuteli lava mi navelelaka vuyingiseti byinene vanhu vambirhi va luzi vutomi kasi ntlhanu na mun'we va vavisiwile hikwalaho ka mhangu ya movha yi vonekeke tolo exifundzeni xa matutwini hi entelelo wa marungula lawa na Domingos Makalani
3: ku kaneliwa hi mhangu ya ku diba ka movha leyi ku yona ku kumekeki lavantshwa va nga tindanga ta kusukela 24 ku tlhasa 30 wa malembe a muzhangeli wa xiyenge xa ku dyondzisa ka mapolisi ya xitarato xifundzankulu Maputo Suzano Vela a xungeta ku va ku nga tiviwi matshamelo ya xitarato swi nga xivangelo xa mhangu leyi hikwalaho ka sweswo Suzano Vela wa tsatsiya hinkwavo lava va ta ka kumeka na va dyola ku va va tirhisa xitarato xa nhlayo ya ku sungula ku va va kongoma a Praia da Ponta do Ouro a ku va va tiva matshamelo ya xitarato lexiya ni ku va va nga tsutsumisi mimovha handle ka leswi vekiweke hi nawu
4: angozi leyi ka xifundzankulu leyi ka le ka matutwini leyi ku endleke nghozi ya ku a movha u diba angozi leyi yi endleka alavo na va fambisa movha va ku kumeke va nga ri xipetari a minawu leyi ya wu fambisi movha hikwalaho a maphoyisa ma tshundzekele leyi na ya ku endleka nghozi a vanhu lavo a va le hold wa vone ka nghozi leyi hi vini a ku suva ka vutomi ka vanhu va bizi a van'wanyani va kumeke va tekiwa va ya axibedhlele va lava kota ku a va tenderiwa
3: kutani a xivangelo xa mhangu leyi ya vexini
4: a xivangelo xa mhangu leyi hi hlaya swa ku i velocidade i xitatiyo lexi na xona hi xi byelaka swa ku loko munhu a kumeke a famba ka xitirato xo ku a nga nga xi tivi ku dyeka a famba a hombe ku ra kota ku a vonelela swa ku hi kwini laha na fanelaka a ku tsutsumisa movha enkarhi wa yi tenda para i nga koti ku kuma tinghozi leti ta ku fambelana ni xitarato
3: hi mazito ya Jose Novela wa mapholisi ya xitarato xifundzankulu Maputo loko a tsutsuya vafambisi va mimovha ku va va mi fambisa hi tindlela tinene swi nga endlela ku va ku fikeleliwa a timhangu ta mimovha
2: Domingos Makalani ni mhangu ya movha yi vonekeke tolo xifundzeni xa matutwini ka yona vanhu vambirhi va luzeke vutomi kasi ntlhanu na mun'we va vavisiwile vafuwi va local dadi la ka mahawu xifundzeni xa matutwini va vindlavindleka hikwalaho ka ku yiviwa ka tihomu ka muganga luwana tanihi ku vula ka vona matshamelo lawa ma tlhelelisa ndzhaku mintirho ya vona leyi va yi hitaka ku ti landza na va langutela ku pfuneka ka yona tanihi ku vula ka lava buleke ni mintirho ya radio mosambiki ka nkarhi wa sweswi ku ni vanhu vanharhu va kumekaka mavokweni ya maphoyisa va kumiweke ni tihomu ta ku yiviwa ka swibala swa ku hambanahambana swa muganga luwana vona va kombela nseketelo maphoyisa haku va u tlaku xa wu voneleli engongometweni ya ku va ku khalutisiwa mhaka leyi
5: laha ka u yivi mu ku hlaya ku la ka twala manje ngopfungopfu va yiva lomu tikhupuni va koho vhela lava ku yiva manje va yiva lomu tikhupuni kahlekahle lomu ka hina swisiwana kumbe va swi vona swaku hako va na nchumu ja va swi kuma na swi nga leswa nchumu va lava leswi swi nga swinyingi ja a n'hweti yi nga hela vhela hi zamile timhaka ta ku hi landzisela lomu va nga yiva ja ya kuma swa ku lavanga yiva kahle kahle vafana va nkopuni yoleyo vanga khuluma ni vangani para va ta va ta teka swifumi swo leswi va teka mali manje va khomiwile swo swinkuma va gama ja va va khomiwa ja va le jele swinkuma so leswi swi endliwe hi ku a vana va hina lomu ka tiko leri a ku na mintirho ja a n'wana a tshamile manje a yi lava mali manje swa kati a yi kumisa ku yini a nga swi tivi ja hi leswi swi hambaka u yivi leswi a ni nge hi kunti ka nyingi na vayivi purokambo va timbuti va teka
6: vito Fernando Junior Mabuyango a yive sweswi hi lendlene ya yini ya swona hi pfuse hi tatana xitututu va ri ta ku sigela u nghena ri ku parira yini a tihomu leti tiva ku ti nghena kwini ala swa ala a jiku mpepeme beka swazi a va naswo yive hi ntama va yive hi ntama yini tihomu swazi a va yivi tihomu ta ri tihomu ta vona hi va tlherisela a veka ku tobe khatwani ka zona khatwani hi ni marhoni na nkapani kambe hambaku ni sweswi a tolo a komisawa sasasawa hi kriera ku ri sasawa va sasaya ya va kriadora va ta ku sigela ku hi nghena kwini a hala hi ri ku parira yini a swifuwo swa mani swa hina a wu nge ri ku pirari a wu nge yi ka n'wana ndhawu ku ra ku pira xifuwo u nga na yini a mvumo va le kikedisiyalo vona swa ku pfumela ku leyi kreador de verdad or napo u nga tshuka se kwalikeri munhu a suka ku se u kreadori maxikireri ri ku pirari ke a humeaka wini a wu yi tivi hi lwa na swoho swoswi ku mi tihomu ti nga hala hi va kumile ni lava nga yi va tona vanhu mathi swa hi tsandza yini a ku hi ti ri ku pirara yini a tihomu leti va yivelaka ya tsandza ni ku va khoma pokava va ku muyivhilweni mari tsandza ka yini a ku mukhoma ti tshama na vona mari nawu boya na vona hala siku na vafasi ku nga teka munhu hala ri kamti u ta nawu hala majelwana swona yini ni mfumo hi lava ku hi pfuna mari ndlela ku ri ku parara yini a tihomu letini tiviwaku ti nga na kwana
2: vafuwi va nga li vangani va localidade la ka Mahawu xifundzeni xa Matutwini na va vulavula hikwalaho ka mhaka ya ku yiviwa ka tihomu yi vonekaka emugangeni luwana iya isinzekela mintirho ya vukombisi byikulu bya mabindzu a nga fasini 2026 yi nga ta landziwa ka kusukela 31 ka August ku ya fika 6 ka Setembro a taka hi yentelelo na Alberto Paulo
7: nkarhi lowu masiku ma yaka matshunela ya ndzumba lowukulu Feira International de Maputo fasini a muganga wa ri kahle wu ya yamukela a ntalo wukulu wa vanhu i vanhu lava tsutsumelaka a ndhawini leyi a ku va va lulamisela a tindhawu ta vona ti nga ta yamukelaka a vukombisi ndzeni ka Feira International de Maputo fasini ndzeni ka vuhlave leri ri lumbaka a vukombisi bya fasini ku karhi ku lulamiseriwa a mapavhilyanu rin'we ka mapavhilyanu lawa i ra xifundzankulu Maputo xifundzankulu Maputo lexi xi nga ta vaka ni pavhilyanu ra xona lani nga ta kumekaka atinkopuni na mi ni vukombisi hinkwabyo byi humaka lomu a xifundzankulu Maputo ku lulamisiwa nakona mapavhilyanu man'wanyana lama nga ta amukela ka tinkopuni ta lomu tikweni na mi ni tinkopuni ta kusukela ka matiko ya vambe ivintisejo wa matiko ma nga ta kumekaka a fasini matiko lawa hinkwawo ma nga ta hlengelaka hi vukombisi ku pasani bya lomu tikweni hikwalaka ntsengo wa ku tlula 3,000 wa vakombisi ndzeni ka swona tinkopuni nakona ti nga kona lani na fasinka nkarhi lowu ti yelana ni ku va ti xavisa mintirho yo hambanahambana ti xavisela leti ti nga ku lulamiseni hi xikombiso ku na tinkopuni leti ti endlaka ntirho wa ku balabala ti nga tela endlaka ntirho lowo aka tindhawu to hambanahambana ti nga ta kombisaka ndlani a Feira International de Maputo
8: a mi tizanga yi ndla xitlangu
7: ni mi endlaka swo
8: ini tizaka impresa la challenge investimento e pensa da cama servicia serigrafia a stampagem da uma camiseta da uma boné da uma uniforme e amba uma cartão uma revista
7: se mal havia teliva
8: então cá faz a organização ela havia teliva então
7: minha mãe nunca se ouve cá faz
8: Ei, nyima la kukula a sucesso wa idoletela xinene.
7: Futhi mndavani ni swipfumelelano ni tinkopo ndinwanyana.
8: Ndavani swipfumelelano leyani si nyima la xone.
7: Na ku endleka sweswo hi lendzini ka Feira International de Maputo ka muganga wa ri kahle na kona ntirho wukulu landziwaka sekulamisiwile a mabaraka na matende magumbiwile lawa nga ta yamukela ka mintirho ya vuxavisi ngopfungopfu ya swakudya Radio Mosambika vonile mintirho yi nga ringa ka vatwa marito ya vanhu lava sava kumekaka aka vuxavisi
9: Nadia Cheval hi nyimela minchumu ya kuxonga ndawu yi liva makwezi tshunzekelani mi ta kuma swa swinyingi swa kuxonga
7: a si va nyingi vanhu va nga lafasi musunguleni ku xavisa
9: ivanyingi vanga koni vanga fika na musha então ya tsemba swa ku swita famba kwatsi
7: lava tiraka la mitirho kwa manambana bavilela kuja vata vata xava
9: vata xava ina vata swikuma hinkwaswo leswi va swilavaka shakuda ni shakupuza
7: imatsamela lawo mahanywa ka mna la na mugangeni wa rikatla hikolaka ku lulamisiwa ka fire international de Maputo fasin anga tendloka ka masiku ya 30 yunka weti yole ku yafika siku ranthanwe anga seis ka weti anzate lani a rikatla ku imeliwa leswaku antiro wa ku pfuluwa ka fire international de Maputo fasin u rangeliwa hi murangeli wa teko Daniel Chapo
2: Alberto Paulo ni kutilulamisela ka vamabindzu va tiko ni vamatiko ya vambe hakuva kumekaka vukombisi byikulu byi nga talanisiwaka xifundzeni xa Marakwena ku sukela 31 Agosto ku ya fika 6 ka Setembro ra taka. Hi le ka nhlavutelo wa marungu lawa emisor provincial de Maputo ku sukela adoropeni la ka Matsolo. Chris Vermelha de Moçambique xifundzankulu Maputo i karhi i lavetela tindlela ta ku va ku seketeliwa mindyangu leyi nga ka matshamelo ya ku pfumala. Monica Novela.
10: Nhlangano wa xihambano xa ku tshuka tikweni wu endla mpalwa wa ku hlengeleta swipfuno a ku va ku seketeliwa mindyangu yi kumekaka ka matshamelo ya vusiwana ka swifundza swi nga leswingani swa xifundzankulu Maputo. Ku vulavuliwa hi mpalwa wa ku kombela swakudya ni timpahla a ku va ku yantswisiwa mahanyela ya mindyangu yi kumekaka ka matshamelo ya ku karhata. Ntlhari ya nhlangano wa xihambano xa ku tshuka xifundzankulu Maputo Joaquim Kuna a vule leswaku mpalwa lowu u landziwa hi ntirhisano ni hubyana ya ku seketela vanhu va nga ka matshamelo ya vusiwana lomu ku nyikeriwaka kona swipfuno leswi leswaku hi ku landza swikongomisiwa ka miti yi hlayisaka swidyuhati ni vatsongwana va nga ka matshamelo ya vusiwana.
11: Ni ku engesela ku khensa ka vanhu lava va nga ni umbelo lukulu wa ku mutsa da Jesu loko va tsumbela leswaku kaya ndzi ni xifambo swa ku ndza ha yambala ni ni banji la ku ndza ha yambala ku salani kama wa ku salikulu senzi hundzini va rhandza ku peta nkwamini va hundza va siya xikritoro ka hina a timpahla leti hi tona tlhelaka hi tirhisa ku va hi nyika vanhu vanyingi va hluphekeke tindhambi va hluphekeke timhaka tin'wana elomugangeni. Então, va vone kile vanhu emugangeni wa provinsi la hina a xikritoro ka hina na va tisa timpahla leti ku ta pfunisela a vanakuloro mavulo ya mina for example abukado hi ve hi bulisanana na yina xikuva hi pumba hi tsongo mpahla leyi pra ya pfuna vavhovhu va hina va nga amacentro da poya velisa ani ku tshemba leswaku va ta kuma switsongo kwala ku va va ya mbala swo. Então, lá houve aquela crença com o culo e o fono lhe. O fono lhe chaco. Linga ele, ali ele amassuíno, que vai fone se lavangano, através de chitsongre xingana xona e macacaíno.
10: Ntlhari, ya ntlhangano wa xihambano xa ku tshuka xifundzankulu Maputo, Joaquim Kuna, loka vulavula hi mpalo wa ku seketela mindyangu ya ka matshamela ya vusiwana ka swifundza swi nga leswingani swa xifundzankulu Maputo.
2: Monica Novela ni ntirho lowu landziwaka hi Chris Vermelha de Moçambique ka xifundzankulu Maputo wa ku lavetela nseketelo hako wa ku pfuniwa mindyangu leyi nga ka matshamelo ya ku pfumala. Vadyondzi va swikolo swa ku hambanahambana va nga ta kumeka ka mitlangu ya swikolo yi nga ta landziwa ka xifundzankulu Nyambana va karhi va tihita ku tilulamisela hakuva va kota ku ya kuma a mihandzu yinene. Hi ta rhamba Rigoberto Xisano ku va entelela marungula lawa.
12: Vatsongwana hinkwavo va tiko la hina va ta kumeka Nyambani ka modalidade ya football, basketball, handball, volleyball, xadrez, salto a corda, ginástica ni atletismo ta hlangana a Nyambani. Swoswi ku hambiwa a ntirho wa ku tilungisela ku va provinsi ni provinsi leyi ni ntirho wunene ka festival. Xifundzankulu Maputo a nga salanisaka na yena kusukela ka weti leyi va hlanganelela a xitututu industrial da matola para va ta tirha hi kiki va ta tirha na xikan'we para va kumeka hi ndlela yinene ka festival national. Swoswi ni ta to va tlhawukanyisi ni nga hlaya va ticha va tirha akademika va ya ku hambanahambana ni mamodadela ya ku hambanahambana ni ticha mun'we ungabala vito kusukuna
13: enhlekani mina vito mina Lorenzo Simeão Zungeni ni mesero wa modalidade ya football
12: amtiro ifamba nje
13: ate sose engalana amtiri ya yena ya bola ya vanuna abafana mina vanuna le famba ben a sose eka veke launaro e tentara ako afinara amasitação ya finalização ya gogol sa gola ate sose a ekipe ya tlangana
12: leswa swa ku kucota vhiki rin'we para a viage kucota masiku mangamangani para aliyenzi ra ku ya nyambani ri sungulile
13: kucotanyana amasiku ya matsonga te swo vhya a bazi jani nayo a ekipe 11 jani nayo na switia swa vupa ni konta na mana ni ta famba ben a ni tsakile porke na vadomba a va fana mina
12: ka nkama wa sweswi ni jamu ni 11 para nyambani inyimeleni kufana ni mihandzu final
13: a lembe lezi a Maputo provinsa ka modalidade le la football hi nyimela a michumu leyi inene i khale Maputo provinsa a li kona a nga se tlhasala a henhla maja a lembe lezi hi famba hi matimba hinkwawo ha tshemba swa kopa hi tama a nchumu xa ku saseka xa ku a leswiwana varhangeli va hina va ta tsaka swona
12: kana mambo wa yingise timiwatulo ya marito ya vachaukanyisi va modalidade va ku hambanahambana va nga ta ya a xifundza xa nyambani lani mi swi twaka swa ku i dia 29 i va gosto loyi i nga kaya ku ta sungula a festival national du jogo desportivo escolares nyambani 2026 a mitirho hi famba hi tindlela tinene vatsongwana wa casa ka numero 135 wa kumekala na Instituto Industrial e Comercial da Matola na vatira xikamwe para va kuma muhandzu o bindzula linene ka mpikisano luxi wa ka Festival Nacional de Jogo Desportivo Escolares Nyambani 2026
2: hi maendlelo lawa muyingiseti loyi a rhandzekaka hi gameta kona nhlawutelo wa marungu lawa namuntlha lana hi humeleliseke leswaku vanhu vambirhi va luzi vutomi kasi ntlhanu na mun'we va vavisiwile hikwalaho ka mhangu ya movha yi vonekeke tolo axifundzeni xa Matutwini. Vafuyi va tihomu va loko alidade la ka Mahawu xifundzeni xa Matutwini va vindlavindleka hikwalaho ka ku yiviwa ka tihomu ka muganga luwana. Yi ya yi tshindzekela mintirho ya vukombisi byikulu bya mabindzu a nga Facinto Jimile Vincenzo yi nga ta landziwaka kusukela 31 ka Agosto ku ya fika 6 ka Setembro a taka axifundzeni xa Marakweni. Yamukelani ku salisa ka Veronica Sidumo lwa mikombiseke nongonoko lowu na Afonso Maguli ka ukavuteli lava mi navelelaka vuyingiseti byinene a minongonoko ya taka ya Emissor Provincial de Maputo wa Radio Msambiki la pelile.
1: Mi yingele nongonoko nhlawutelo wa madzungula wa Emissor Provincial de Maputo.
14: O que é o Mpox?
15: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
16: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo, no Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.

0: bola no mbelo wa vakla ximatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampo a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu
1: ku ri mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wasata ngambele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma nsila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa lusima swinene u nga mi phuzisela swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yangwisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana swibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampo ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidade u nga titshechi Infonele 8231

na na ba shi bomba. Shikona ba shibona le wa signora. Shikona ba shibona le wa signora. Anda shamola mina wa ka homa. Awutini wedi fali kutira ka mishinguane. Kurumbu sa sa tuwa minyanga mwe ana mchondo. Ali kutwa, udame tipa ya mkutwa.

0: Ona unga rangeliwa hisiaka Stevis. Kusukela 1990, kusangulile kuvonaka avukaneti bya vadyondzi lava va nga ha seketeriwa hi vagqweta ni xitshungu, na va sindzisa leswi swaku ku fanele a ku kumeka a mukhandlu wa ku va ku landziwa ta demokrasiya ni nhlengelo wa mapartido manyingi ka mintirho ya nhlawulamani. Maka yin'wana yi humeleleke hi siku leli la 23 xika Mhawuri wa 1989, ave mpatsano wa matiko manharhu a nga Estonia, Letonia na Lituania. Nkarhi ku nga endliwa mpatsano wa kusuhi ni 2 million wa vanhu a ku va va tlhevulana ni ku vumbana ka ku tlula ka 600 wa makilometro ya vanhu, na va nyikana swiyandla ntirho nga ha khumba matiko lawa ya mpatsano. Mhaka leyi a yi ni nkongometo wa ku kombisa nxanisa yi endleriweke matiko lawa hi xiyimo xa matiko ya misava. Matimu ma vula leswi swaku ntirho lowu wu kotlanile ni ku hundza ka 50 years na ku funguwile xipfumelelano xa xihundla lexi xi tiviweke hi vito la Pacto Molotov-Ribbentrop. Laha Union Sovietika na Alemanya wa vunazi va nga tshika a ku tirhisana ni matiko ya Europa, leswi swi endleke ku va Union Sovietika a tipatsa ka matiko manharhu. Mhaka leyi yi amukeriwile hi Union Sovietika na nge se yi endliwa mpatsano lowu lana a yi amukeleke hi ku nabyala. Kama timu ya siku namuntlha hi tsundzukile ku fungiwa ka xipfumelelano xa Alemanya wa vunazi na Union Sovietika ka ku va va nga nghenelani yimpini hi 1939, ku boyiwa ka tshinya la milawu li nga ha pfumelela nhlengelo wa mapartido manyingi a Sierra Leone hi 1991, ni vupfukeli bya matiko ya mpatsano ma nga chiwa ka Deia Baltica hi 1989. Nongonoko lowu wu lulamisiwe ni ku kombisiwa hi José Ariel Makwakwa, kasi Tomás Buruma a ve mukhomiseli wa marito ni mimpfumawulo.
1: Metwile matimu ya siku, nongonoko wa Radio Mozambique lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: Institute of the Language kusukela 1979 lava vetela ku tshinsekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swidoropeni ra ka Matsolo. Institute of the Language ani ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na nti wudyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jzekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Institute of the Language dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Bola no belo avô clash matzo lo akalta ke shikare ka campo akalta mbelo akusungula akalta mbelo ombere afula mela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimi sentango
2: kone mongwe ka vakuzeli va ntango ntseni ka campo wasata ngabele ka nwana wa ntano wa tiweti atsulela mbelo wa mpepo
1: kasi yena yendla yini
2: sati wa mbe wa mpepo nwana ngana yena makatleni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayendla swikombiso swa ku veni nwana ka rati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
1: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
2: hesi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yimwe muya nwisi makambe manyingi leso swi punisa ku vuyisela mati anga maluza
1: xin'wana xa lusima swinene u nga mpfulisela swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele
2: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula akare ya ngusa nwana wakwe
1: swi kahle swinene hi kusa hi ku endla loko swi ta ponisa nwana wa yena swo swi avulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela
2: swi komba ku veni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
1: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
2: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
3: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku muya n'wisavele u tekela ku n'wi heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
4: O que é o Mpox?
5: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
6: Le kaora la ugamu la xenge teke teke inkarwa 16 horas. Kuba hinga nghena ndzhawu ka loko hi kumile letiyelana ka mitlangu tisa mina za ku nakona hiya kuma ku gama ka nhlengeletano ya makwadro ya bandla la
7: frelimina
6: dza no vhiyara xina 10 minuts xi yisa mahlweni mintirho ya hina ya vuhaxi sentidoxo 3 ka fm ni mile 8 o'clock lorska ona media

0: Bola no belo avô que lá chamado se lhe acalte que escreca campo. Acalta belo a sungula. Acalta belo a umbiri. A fula mela. Aia machuene. Aia machuene. Cambio gamo. Buam pepo. Aia me sentango.
1: O mundo é cavacuzeli. Vantango. Tene que campo. Wassa tanga bela canguana. Wantan wati weti. Atulela belo a pepo.
0: Cassia na enda ini.
1: Sato um belo a pepo. Wananga na ina macatene. Womchai um pepo. Wassa tlui. Aia enda su combi. Su soco vem wana karate. Ruma sila ya kusuluka. Macambe manhingi. A komba ku karateka
0: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge leso swini mangu ikulu
1: esi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yimwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
0: xinwana xa msima swinene unga mpulisela swinwana handle ka kumnyika mafi ya vele
1: wavo swikomba ku veni wa nsati lweyi hayendli leswi hinga swivula akareya nwisa nwana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa nwana wa yena so swi avulavula ni mbi wa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba kuveni amukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tinweti na yinwe a ti romansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi kumu ya n'wisavele u tekela ku muheleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena.

21 horas na 26 minutos, chau peleno, mwinkiseti wa kurenzeka. Hoyo hoyo, kamitriyan hinaya emissora provincial de Maputo. A elikari hitrisana na antena nacionali. A kuva hitsutsuma yale a dropeni la Ximoyo, xifundza nkulumanika. Lomo swirho swa bandla la Frelimo swi hlengeletaneke kusukela wa ntlhanu. Ku vula leswaku nhlengeletano se yi gamile. Swo swi ya le karhi hi tirhisana na ntela national ku va hi kuma marito lawa ya vugamu lawa ma kombisaka ku pfala ka nhlengeletano leyi yi heteke a masiku manharhu lomu murhangeli wa bandla la Frelimo a siyeke marito ya ntsatsiyo, a siyeke marito ya ku tiyisa a bandla leli a ku va va huma ka nhlengeletano leya na va hlomile na va tiyile leswaku va ya mahlweni hikuva va fambisa mintirho yinene ka xitshungu, va fambisa mintirho yinene ka swirho hinkwaswo lomu hinkwako emintirhweni ma va le karhi va kola mavonela ya xitshungu va tlhela va yangula ku vilela ka xitshungu. Ndzeni ka marito ya murhangeli wa tiko a vula leswaku va ta khatisiwa lava va tingheniselaka ka vuhereki, vaendli va swilo swa ku biha ndzeni ka partido va ta khatisiwa. Nakona a vula leswaku a swi faneli a ku va ku yiwa mahlweni hikuva ku fihliwa lava va endlaka a mhaka leyi, va fanele ku paluxiwa va tlhela va khatisiwa. Nakona ndzeni ka partido a hi ndhawu ya ku tumbela kona ka vaendli va vuhereki lava swi tiyisiwaka leswaku ka kunene va le ndzeni ka mhaka leyi va fanele ku va va khatisiwa hi nawu. Marito lawa a ma siyaka murhangeli wa tiko na a tsatsia ngopfu swinene swirho leswaku ku gama ka nhlengeletano hi ku sungula ka xiyenge xintshwa ka mintirho ya bandla leyi la Frelimo enkongometweni wa ku vuyisa mahanyelo manene ka xitshungu kusukela lomu mintirhweni, swikolweni ni ka tindhawu tin'wana. A navela leswaku hakakunene tiko la Musambiki kusukela ka nyamuntlha ku gamele ka nhlengeletano leyi swirho swi huma hi laya na swi hlomile a ku va swi cinca a maendlela swi kombisa mintirho yinene kongometweni wa ku kuma antshunseko ka ta vukosi. Mwingiseti wa ku rhendzeka hi ta tlhela hi tlhaveta michini ya hina ni ya antena national a ku va hi kuma a journal da noite hikuva loko ku fikile nkarhi lowuya a li nkama lowu hi nga ha kuma marito lawa ma kombisa ku gama ka nhlengeletano ya vukhumeni yin'we ya swirho swa bandla la Frelimo leyi endliweke edorobeni la Ximoyo xifundzankulu Manika. 21:30 hi tlhaveta michini ya hina ni antena national ku va hi kuma journal da noite vuyingiseti byinene.

leswi dyondziweke ka nhlengeletano leyi gameke vusiku la sonto leyi a doropeni la ximoyu xifundzankulu manika a ve tshinya la ku tlakusa ni ku yantswisa mahanyelo ya xitshungu ni mintirho ndleleni ya ku kuma nchunseko wa ta vukosi. Ku gama ka nhlengeletano leyi swi kombisa ku sangula ka xiyenge xintshwa ka bandla leli ka vana va tiku ni ka xitshungu hinkwaxo. Nkarhini wa kona murhangeli wa bandla la Frelimo Daniel Chapu a siye marito ya ntsatsiyo na vula leswaku swirho swa bandla leri swi huma na swi hlomile hi marito lawu ma nga ta fambisa partido leli kongometweni wa ku lavetela tindlela ta mahanyelo manene ka xitshungu. Swirho swa partido swi fanele ku yingisa ku vilela ka lavantshwa, wansati, vatsongwana, vatirhi ni swiyenge swin'wana swi tlhela swi yangula ku vilela loko hi kolaka mintirho yinene ya ku hluvukisa tiko ntsena maendlelo lawu hi wona ma nga ta tlakusaka mintirho ya bandla leli. Kandzi mana yin'wana nhlengeletano ya 11 ya swirho swa bandla la Frelimo yi tiyisa ku va ku tshimamisiwa tindlela ta huvoneleli ni ku va ku khatisiwa swirho swa bandla leli swi tinghenisela ka vuheriki. Vakumeki ka nhlengeletano leyi va tiyisa leswaku swirho swa bandla la Frelimo leswi ku tiyisiwaka ku va swi tingheniseli ka vuhereki swi fanele ku khatisiwa na ku nga cuvukiwi xitshamo lexo xirho lexo xi kumekaka aka xona ndzeni ka partido. Tanihi ku vulaka munyiki wa mahungu ka bandla la Frelimo Pedro Gilishi, ku va xirho xa partido a swi fanele ku va ndhawu ya ku tumbela kona ka vaendli va swirho swo biha. Na ku endleka leswo, murhangeli wa Radio Msambiki Mario Albino a tiyisa ku va hi xihatla ku ta engeteriwa switirho leswaku ku tlakusiwa ni ku yantswisiwa matirhela a emisori provincial ya Manika. Mario Albino a vulavula nkarhi ya endzeleke xitichi lexi xa vuhaxi amakarhi ka tiko. Lawa mataka hi xifundzankulu Tete ma vula leswaku ku fambeni ka lembe hi nga ka lona ku tlula 200 ya maprojeto ya xifundza xa Marara ma ta kuma seketelo ndzeni ka makungu ya ku seketela wansati ni lavantshwa ma chiwaka Fideli. Ku vulavuliwa hi maprojeto ya lavantshwa lawa ma nga ta kuma seketelo a ku va va kota ku yantswisa mahanyelo ya vona ni ku tlakusa vutomi emigangeni lomu va tshamaka kona. A xifundzankulu Gaza, 50 wa tikomponi 53 se ti tsalisiwile ku va ti ya kumeka ka vukombisi la mabindzu a Fasin 2026 a ri katla xifundza xa Marakwene xifundzankulu Maputo kusukela 31 ka Agosto ku ya fika 6 ka Setembro a taka. Ka nhlayo leyi van'wamabindzu va tibohela ku va va ta ya kombisa hinkwaswo bindzuliwaka xifundzankulu Gaza ka xiyenge xa ta vurimi, vufuwi la swiharhi leswikulu ku ya fika ka leswitsongo. Ta mitlangu ya ku tiyisa miri, Union Sportiva wa Songo a humelelile sonto leyi mahlweni ka Liga Sportiva wa Sofala hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulu ka mitlangu ya 17 jornada ya Musambola 2026. Hi kola ka mihandzu leyi, Songo a ni 24 wa tipontu kambe a kumeka ka ndhawu ya 5, kasi Liga Sportiva wa Sofala a kumeka ka ndhawu ya 5 ni 10.52. Ferroviario da Beira a ringanile na Xingali hi bola lin'we a Moatiz, leswi endleke ku va ku ni ku hambana hi 1 na Black Bulls a rhangelaka mphikizano lowu hi 32. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Papa Leon 14 sonto leyi a kombelile yengulu ka vamatiko a ku va ku helisiwa ku phalalaka ka xitsongwatsongwana xi vangaka mavabyi ya Ebola lawa ma xanisaka Republika Demokratika du Congo. Tanihi ku vula ka vurhangeri la tiko leliya, xitsongwatsongwana lexi se xi dlayile 2,530 wa vanhu. Ta matshamela ya nkama, vaxivi va ta matshamela ya nkama wa vula leswaku musumbuluko lowu doropa la Tete